Mahungu ya misho ya emissor provincial de Maputo, Mhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atlamshela leswaku mfumo wa rangela ka utaya mahlweni hiku pfula mintiro ku va una dzalisa avutomi la lavantsa ni ku hluvula tiko. Murangeli wa tiko a avulavula ku fambeni ka majambu ya vumbirilo ya dropeni la Maputo ndzhaku ka ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical hikwalaho ka ku tlangeliwa ka ntlhanu wa makume ya malembe ya nhlangano lowu. Hi nkarhi wa kona murangeli wa tiko atlamshela leswaku mutirhi a hi ntsena xilo xa ku bindzula swilo. Hikola ka swona a fanele akutameliwa hi tindlela tinene ku kotisa munhu. Daniel Chapo a vule marito lawo ka majambu ya vumbirilo ya dropeni la ka Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku losela nhlangano wa vatirhi OTM Central Syndical. Murangeli wa tiko a vhikela leswi swa ku mimfumo ya tikunkulu Afrika mi fanele akutlakusa swiboho hi ku kongoma aku hungula timhangu ta ntumbuluko. Ti nga tshukaka ti wela matiko lawa hikola ka xihala El Nino ku vuliwaka leswaku xi nga tshuka xi vonaka. Daniel Chapo a vulavula yelano ni mahungu ma vulavulaka hi ku tshuka ku vonaka a xihala El Nino. Henhleni ka swona murangeli wa tiko la Musambika a vula leswaku ku fanele ku va ku laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga vhikela laka aku wonaka ka swo hambana-hambana ka xiyenge xa hanyelaka mintirho ya ta vurimi a nga li ntsena. Daniel Chapo a vulavula wa vumbirilo ya dropeni la ka Maputo ka nhlengeletano yi katsaka ni va matiko ya vambe na yi vulavulaka hi ku kunguhata ka ku hungula ka timhangu ta ntumbuluko ti nga tshukaka ti vonaka a tikonkulu Afrika. Hi nkarhi wa kona mukombisi wa murhangeli wa Union Africana Moses Vikati a hlamuxele leswaku ku ni laveko wa ku va ku hlomisiwa a swiyenge swo hambana hi vutlhari bya ximanguva lawa lebyi byi kotaka a ku tiyisela ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ni nkongometo wa ku vhikela vutomi loko ku tshuka ku vonaka a timhangu ta ntumbuluko. Holobye Nkati wa ta xuma Carla Loveira a hlengeletane ni murhangeli wa Grupu Banco Islamico de Desenvolvimento Muhammad Ajasiri. Kusuhani ni tinhlengeletano ti landziwaka kan'we hi lembe ta Fundo Monetario Internacional ni ta Banco Mundial ti landziwaka a Bangkok atikweni la Tailandia. Tanihi tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina ka nhlengeletano leyi ku vulavuliwa hi ku tlakusa kun'we ni ku hlomisa a ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi ni ku hlomisa a tiko la hina hi timali ti fikaku ka 556.6 million dollars hikwalaho ka ku cenekiwa swipfuno ni ku hlomisiwa ka mintirho yo hambanahambana kusukela ka loko tiko li ta va li tihlanganisile ni mitlhangano min'wana hi lembe la 1995. Tsalwa livula na kona leswi swaku ka nhlengeletano leyi ka ha vulavuliwe hi ku tirhisiwa ka swihubyana swi hanyelaka mintirho ya ta xuma xikarhi ka matiko hamambirhi. Ku tlula 600 wa matonelada ya mavele ma xaviwile xifundzankulu tete hi Programa Mundial de Alimentação PMA ndzeni ka makungu ya ku seketela ni ku vhikela a xihomiso xi nga tshukaka xi vonaka na xi vangiwa hi xihala El Niño. Tanihi mahungu mavele ma xaviwile a xifundzeni xa Liangoni ya xifundzankulu tete hikwalaho ka makungu ya ku hlomisa mintirho ya ku yangula ka miganga ya ku hambanahambana mayelana ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Mahungu lawa ma tivisiwe hi mukombisi wa nhlangano wa PMA xifundzankulu tete ku fambeni ka nhlengeletano ya Comité Operativo de Emergencia yi rhambiweke a ku va ku vonisisiwa matshamele kun'we ni ku va ku kunguhatiwa leswi swi faneleke ku va swi landziwa loko ku tshuka ku vonaka a matshamele ya ku tikisa na ma vangiwa hi xihala El Niño ambangwini lowuya wa tiko. Ta matshamele ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doropa la liteta nga va lona li nga kufumelaka hi ku tlulisana 40 graus Celsius, ku landzela madoropa ya Kilimani na Nampula na 33, Ximoyo na Beira 32, Ncayincayi na Pemba 31, madoropa ya ka Maputo na Inyembani ma nga ha fika ka 30 graus Celsius, hi vugamu ya kuma madoropa ya Lixinga na Vilankulu na 29 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya mixo ya emissor provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

0: Matimu ya siku.
1: I 14 ka Nhlangula wa 1994, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin na Simon Peres avayamukela xihiwa xa Nobel da Paz. Baba,

24 minutos, tamo esperar, kutani wa yimeliwa, patrão wa ku yimela kutani u xwelile tsutsuma njhe, hi tiva leswaku mimovha ya ntleketlo hi mhaka yikulu ngopfu swinene edorobeni, na mi lomu xifundzankulu Maputo, kambe hi fanela ku va hi endla hi pfuka njhe, hi pfukela ka hali nkama ku va hi nga xweli mintirhweni ku va i mhaka leyi kalaka yi nga nyoxisi lava kutani va hi tholiki. Tami xperar, o patrão tá te esperar, o professor tá te esperar, o aluno tá sendo esperado, kutani fanela ku va kutani hi tsutsuma njhe xiantla ku va hi tlhasa ka hali nkama. Na ku ni mihandzu mi ta va leminene a ve badoxa lokako tami xperar. Hi kombisa ta matshamela ya nkama namuntlha, na hi hlaya leswaku ku ya mahlweni ku va ku voneka ku hisa a tikweni hinkwabyo. Loko hi vulavula hi swifundzha, Xifundzankulu Maputo namuntlha ku yimeliwa 30 graus centígrados, Doropa bya ka Ncayincayi kumbe Xifundzankulu Gaza 31 graus, Inhambane 30, Vilanculos 29, Beira 32, Chimoio 32, Tete 40 graus centígrados, Quelimane 33, Nampula 33, Pemba 31, Lixinga 29 graus centígrados. Curto, mulher já com. Xiyenge xa vupfalo xa ta matshamelankama xi tivisa leswaku ku hisa ku ta ya mahlweni ku va ku voneka lomu tikweni byeswo xi leswi fanela ku va hi tivonela hi va hi tolovela ku va hi nwa mati minkamaku hinkwayo mati wona lawa kutani ma hi seketelaka mirzi na voni mirzi wezo u vumbiwa hi mati xi leswi fanela ku va yisa mahlweni hi tiseketela hikuva hi nwa mati minkama hinkwawo. Hi Radio Musambiki wene wa le pfulaka hi Mihingela 102.3 FM, 1800 onda média, 90.0 Ponta Douro, 89.0 FM, kusukela la ya Ashfontaine chama Godo Michunene. Bom dia.

0: Yesu ya namuhla mina va la ku tiva leswaku xana ku pfumaleka ka miholo leminene ku hakeliwa ka mahora zexrex swi nga hlengelaka ku va vathicha va nga ve ni matimba ya ku va va hi dyondzisela swihlangi sweswi. Hoyo hoyo ni na mani
1: avuxeni
0: avuxeni vula na mani
1: vulavula na Manuel Ncukana
0: ni nge na makeni tatana Manuel.
1: Bene. Ti casa senta.
0: Na ku ingela tatana Manuel yana mahlweni.
1: Hi leswi avana kaya va habiwi, va tlhela ni xikolweni ri tiri ku va nga habiwi. Então, hi swona ngopfungopfu swi endlaka ku va vanhu va kula na vani disprezi ku sukela kaya va tlhela ni xikolweni. Selo kungi kuta tlheku ku nga tlheku pfuxiwa nhonga ku fana ni tolo a xihlonipho xi nga vuyela ka
0: u seketela ku pfuxiwa ka nhonga
1: lora regwa xikolo vhela ri tirha ntawu a hi hlonipha xikolweni se ntawu loko ngi swa tlhe swi vuya a hlonipha xi ta vuyela na mi mabyala wolawa ncisa ma nga ha ta va kona ntawu hi leswi marito ya mina mi entlhentekelaka lava ha ku humaka va tatana la.
0: He can see le missione na sha.
1: Can mamma vai.
0: 8:58 e Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo, Dropenja Madola, e como é que a Godinho? A rua da resistência construiu ne quatro cantinas. E fonele e gosto chenen ko vai ninguém na cam. 9:00 tu lá me sala ko vai em casa lá. Ah, majungula. Ya xifundzha tranquilo Maputo kutani hi jola ku tlangelaku hinkwawo lava va bekeke nhlengelo treni ka ku va yisa mahlweni ku va hi bekela xuwa ticha wa tiko dorovuma Maputo dozumba o índico hele i nkomu ngopfu swinene n'wini mi kalaka mi nga etleli tihlo mi endleka hinkwaswo ndzeni ka ku va mi hi pfuna mi hi dyondzisa ku tiva ku tswala ni ku hlaya hele i nkomu ngopfu swinene.
2: Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vai ter lá que se cala com a Uena. Só se apule que te saliza, que jonza te enzimita xinguiza, xifurua e xiputuques, gavan van de catico, ririmin em tumbulu com a xixina, na cona, a jonza sa xifurua e xinguiza, e que conta com a ranza com a Uena, só se durupendra com a Mazzolo. Instituto de Línguas, anintinza durupendra com a Puzo, Avenida Metsoko Torre, kanhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya kancayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo a avenida jzekra veirinya nhlayo ya 54 a matola a Instituto de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Radio Moçambique Maputo.
0: 9:00 ati kweni hi jola ku va yi kuma matshungula.

0: Rishili mwongeshi funza nkulu maputu mashai wa Alberto Paulo. Anza uli hanyila kata anjonzo ni ntumbuluku na mucha yisu ngula nchengletana. Yanzi ni kankari. Nchengletana lehi ingata endlu waka amganginu wa Ponta Duru. Ashfunze nisha matutuine. Nchengletana lehi ingata rangilu waka iholobzo nkazi wata anjonzo ni ntumbuluku Samaria Tovela. Ita enda angkatsakanywa mintiru lehi lanzuweke inza ululei. Na kungate kungwati waka na konani mintiru lehi ingata lanzu waka kufambinika lembele ritaka. Nhlengeletana iya masiku manharhu naka yona nhlengeletana yi nga ya vumbirhi ka letikulu ta ndzawulo leyi hanyelaka ta dyondzo nambe ni ntumbuluko hi xiyimo xa tiko ra Mozambique. Ndzawulo yi hanyelaka ta nhlekahetlulo mutikweni na yona namuntlha ya hlengeletana. Nhlengeletana yi sungula namuntlha mugangeni wa ka Makaneta xifundzeni xa Marakwene. Nhlengeletana ka yona ku ta chukiwa matshamelo lawa ma kongomaka a nhluvuko wa tiko ra hina na ku tirhisiwa ngopfungopfu a matshamelo Mozambique a nga na wona hi ku a kumeka ka muganga wa ku pfuna ka ta nhleketlo hi ku tirhisiwa a switimela nambe ni ku va ku ni xitarabu xikulu lexi kotisaka ku va ku hlanganisiwa matiko ya Mozambique, Afrika-Dzonga nambe ni ku va ku patsiwa matiko ya Zimbabwe, Zambia nambe ni man'wana. Nhlengeletana yi nga ta endliwaka a xifundzeni xa Marakwene yi rhangeliwa hi holobye wa ta nhleketlo letinkunga hi xiyimo xa tiko ra hina na ku hlengeleka na kona ni varhangeli va xiyenge lexi hi xiyimo xa swifundzankulu. Murangulo xifundzankulu Maputo tsatsiya a va fuwile swa ku va khatelela a ku tlakusa mintirho ya vuvonelele bya mfuyu a ku veleni ku tlakusiwa mfuyu ku va ku yantswisiwa ni matshamelo ya tihomu tifuyiwaka xifundzankulu Maputo. Manuel Ntula vulavula ku nyikiweni ka danyi la xifundzeni xa Magudu hi danyi leri kumekaka amugangeni wa ka Xikutsu na ri nyikeliweke ndzeni ka riendzo Manuel Ntula ri endleke a xifundzeni lexi.
1: Leswaku swi ta koteka ku ve ni a swifuyi swa hina swi kuma ku hlayiseka hikusa mavabyi manyingi lawa ma kumaka tihomo ma tisiwa yini swigalana a ku hlula swigalana i ku ve ni tihomo tetiwa yini ti duma masiku ndzhaku hi hata hi zamazama hi swibebana swona u yi hlongolisa homu ndzhaku yi hlongolisa kumbe zama a lomu ka tindlela ku tsakami kun'wana ku tsakana swona. Ntanga loko enceka leswo kotaka homu ti ku mavabyi a tihomu ti fa u ti wondza a ntshovelo wa kona hi ta wu kuma a hi wu kuma. Ntanga leswi hi nga swi vona hi ku ve ni hi te ku lava ku ve ni hi lunghisa a madamu swa madamu lawa ya khale na mali kona khale ka wukuloni kusuka nga suka tindhawu leti hi ku baleka nyimpi ya swona a madamu ma nyima ma nga ha tirhi se hi swi vonile swaku swa yantswa ku ve ni hi pfuxa madamu lawa hinkwawo lawa leswaku ve ni hi ta kota ku ve ni hi yantswisa a wu fuyila tihomu tikweni la hina.
0: Marito ya Manuel Ntule murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula xifundzeni xa Magudu ndzeni ka riendzo ra masiku mambirhi ri gameke tolo. Manuel Ntula kumeke xifundzeni xa Magudu ku va vona hi kusuhi mintirho leyi landziwaka na yi kongomaka a nhluvuko wa xifundza lexi. Mfumo wa tiko ra hina wu karhi wu lulamisa matshamelo ku va ku hlamuriwa swikarhatu leswi nga humelelaka hi kola ka dyandza leri nga ta vonekaka hi kola ka fenomeno El Nino. Mahungu ma ta na Fernando Sidumo.
2: Kusuhi ni 185,000 wa varimi va tiko hinkwalo hi lava nga ta pfunekaka hi maphaki ya swakudya a ku fambeni hi ka nkarhi wa mpfula hi nga ka wona ndzeni ka timhaka ta xidzedze El Nino. Xitshembiso lexi xa holobye wa ta vurimi matshamelo manene ni ta vutshevi lweyi a engeteke ku vula leswaku se ku balisiwe exipimo xa standard essage wa swifundza leswi swi pfuniwaka swanga leswi nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi xidzedzo lexi xa El Nino. Roberto Albino a tivisile leswaku ka nkarhi wa sweswi mfumo wu karhi wu lavetela etimale ta ku va ti seketela emakungu lawa ma pasisiweke hi wo mfumo. Loko a ya mahlweni Roberto Albino a tivisile leswaku se ku ni swoubyana leswi swi tshembiseke a nseketelo lowu ku fana na Banku Mundiali.
0: I Fernando Sidumo ni mintirho ya ku va ku hlamuliwa swikarhatu swi nga humelelaka hikwalaho ka dyandza leri ri yimeliwaka lembe rori hi xiyimo xa tiko ra hina ngopfungopfu ka swifundzankulu Gaza nambe na Maputo. Instituto de Cereais de Moçambique, interessado na EXA, na Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, na Munta, vai combinar a Mpunga, na Benifulau, e como é que a Porto da Matola, a Mpolo, como é que a Gansinza Gashfunzankulu Maputo, e que vai estar o Sengen, se o Ilum Tikuini na Kungalanzuanga, a Timfanelo da Gona, a o kombisi wa mnaka michumule yi uta endluwa mishulu a Porto da Matola yi vurangile zaswi utana aswimbiri ihanzu wa ntiri lunga karulanziwa akuveneni kusindzisi wa tinkuponi tilanza kantiri wa kungenisa mabinzu wa mbana mbana lomtikwene kufati slanza aminau inkwayu hivilile kaka kufailanziwa aka ntiri lu kutivi salesu haku tikwene rai na kujalue na ulu usindisa kalesu haku mechumu ya kufana nimpunga na mene fulau ingeniswa lomtikwene nsena hikola ka Institute de Cereais de Moçambique ave maungu ya shifunza nkulu maputu wangwani matanzi na kagingirika Rishila.

0: Siti le na kone hati sala soko emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique na minti jejuminga kone fkeni a 102.3 ka frequência modulada melo iteleka onda media inkama lunene wakuva hetutuma haya kwehleta José Makwakwa na Afonso Magule nkongometo i unwe ntsene kuva hi yativa matshamela ya xifundzha ja nkulu Maputo kavuxa bya namuntlha ihlikani vakwesu.
1: Inhlikani Maputo
0: noko noko ta madzungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Hlikani Faustino Sidumo inhlikani ka vayingiseri va Radio Mozambique misoro provincial ya ka Maputo. Munti wa maternidad wa xibedhlele lexikulu xa ku lumba xifundzha nkulu Maputo wu tlhela wu sungula ku landza mintirho ndzhaku ka lembe ni hafu na wu yi yimisile. Henhleni ka swona holobye a hanyala ka mintirho ya ta vudhawu a tsatsiya vatirhele va munti lowuya ku venene va landza mintirho hinkwayo ya lisima hi ku kongoma ku tlakuxa hambi ku vekisa matshamele manene ya munti lowuya. Governador wa xifundzha nkulu Maputo Manuel Tule ku fambeni ka masiku ma hundzeke a nyikelele mamoto bomba ka maasosiyasawu male ntlhanu ni lin'we ya xifundzha xa le Magudi xifundzhankulu Maputo. Kusuhi ni 185,000 wa mindyangu ya varimi mi ta pfuneka hi swakudya ku fambeni ka nkarhi wa xidzedze El Niño hi xiyimo xa tiko mintirho mi nga ta landziwaka hi mfumo wa tiko la Mozambique. Wo sungula inhlikani Maputo wa namuntlha va na wena Afonso Magule ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu hi ku xuvela ka vuyingiseri lebyinene.

0: Hi endla hinkwaswo ku veneni ku sunguleni ka mahungu ya hina hi ya kuma lawa ma vulavulaka hileswaku holobye wa ta vudhawu a karhi a tsatsiya vatirheli va maternidad ya xibedhlela xa xifundzankulu Maputo ku veneni va tinyiketela hi ku landza mintirho nkongometweni wa ku tlakuxa ni ku vekisa matshamelo manene ya xibedhlela lexiyana ku va xi kumeka henhlahenhla hikwalaho ka ku landziwa ka mintirho. Mahungu lawa ma ta ritwenela Julio Mavota.
1: Holobye wa ta vudhawu a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku va va ndzuluta ematernidade wa muti luwana wu va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useniyisi a li ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo tshaka ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va muti luwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintirho yavo.
2: Tomamos a decisão de encerrar a maternidade, porque havia muitas situações aqui. E hoje estamos a vir cá de novo, para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou. E voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa, porque vocês já passaram por isso.
1: Nzeni Kaliendzo Lakwe, o CNIC, a nikeli ambulância, a maternidade, o Hospital Provincial da Matola, kwa kuna bzalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi, tikongomisiwa ka swipiritana swikulu.
2: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então, também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo. Senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
1: A maternidade do Hospital Provincial da Matola, a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone, tshaka ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hafu ku va ku landziwa mintizo ya ku yakisa a mbangu luwana, nambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swilo swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka muti luwana. Ku nkama wa sweswi maternidade wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yingeteliwa ta vusirheleli ka muti luwana wa ta vudhawu.
0: I khani Julio Mavota loko hi humaka mahungu lama vulavulaka hi mintirho mi landziweke ya ku pfuxeta ni ku vekisa xintshwa matshamele ya maternidad ya xibedhlela lexikulu xa ku lumba xifundzankulu Maputo hi kuma lama vulaka leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ku fambeni ka masiku ma hundzeka a nyikelele mamoto bomba ka nhlangano wa varimi layana xifundzeni xa le Magudi. Yentelelo wa mahungu lawa a ritwenela Rigoberto Xisano. Na haa kambetela kukuma mahungu mavulavulaka hi mintirho mi landziweke governador wa xifundzankulu Maputo hi ta kuma lama vulaka leswaku kusuhi ni 185,000 wa mindyangu ya varimi mi ta pfuneka hi swakudya swa ku huma xiendleni xa mfumo ku fambeni ka nkarhi wa xidzedze El Niño loko tani swi komba a ku tikisa ku fambeni ka mipfhuka mitaka. Hi entelelo wa mahungu a ritweni la Fernando Sidomo.
3: Kusuhi ni 185,000 wa varimi va tiko hinkwalo hi lava nga ta pfunekaka hi maphaki ya swakudya a ku fambeni ka nkarhi wa mpfula hi nga ka wona ndzeni ka timhaka ta xidzedze El Nino. Xitshembiso lexi xa holobye wa ta vurimi matshamelo manene ni ta vutshevi lweyi a yi nga tekeke vula leswaku se ku balisiwe exipimo xa standard essage wa swifundza leswi swi pfuniwaka swa nga leswi nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi xidzedzo lexi xa El Nino. Roberto Albino a tivisile leswaku ka nkarhi wa sweswi mfumo u karhi u lavetela etimale ta ku va tiseketela emakungu lawa ma pasisiweke hi wo mfumo. Loko a ya mahlweni, Roberto Albino a tivisile leswaku se ku ni swoubyana leswi swi tshembiseke a nseketelo lowu ku fana na Banco Mundial. Hi ku landza, Roberto Albino a hlamusela hi vunyaminyami leswi a xidzedze lexi xi nga ta xarisaka exiswona lomu etikweni la hina kusukela outubri nga ka yena ku ya fika mayo wa lembe la 2027.
4: O El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que não é hidranta mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal, com a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este é que é o fenômeno. E temos que estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
3: Marito, eu não sei o que é Matsamela Manene ni vutsevi Roberto Albino lweyi a tsatsiyaka evarimi akuva va landza entirho wa vona eminkoveni kun'we ni ku va va fuye eswiharhi leswi swi gwendaka ka torha.
0: Namuntlha hubyana yi hanyelaka ta ntleketlo, logistika ni mintirho min'wana yi karhi yi landza nhlengeletano ya vumbirhi layana amarakweni xifundzeni xa ka Maputsu. Mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi ntshima laya ka Makaneta na ka yona ku kumeka ka Julio Mavota. Julio Nhlikani.
5: José Makwakwa Nhlikani hi losa nakone vayingiseti va emisor provincial de Maputsu na kunene. Kusukela mitlhuva namuntlha lomu ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni ku karhi ku landziwa nhlengeletano yikulu leyi ya vubisi ya ku lumba ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo tizandzilwaka a tatana George Matlombe ku pfuliweni ka nhlengeletano leyi a tsatsiyi hinkwavo va kumeki ka nhlengeletano leyi ku va va va ni mabulu lama buyisaka a mintiso minene leyi mi nga ta kuyisa ndzawulo leyi a hlayile ku fambeni ka mabulu kumbexana ka mazitu yakwe leswaku a nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIM hi fanela ku va yi tlhela yi dumbiwa hi vayaki tiko nakona yi nghenisa cuma nkwameni wa ku li a linhas aéreas de Moçambique a fanela ku va a va bulu ndzeni ka nhlengeletano leyi ta masiku mabitsi haleno ka Makaneta swi nga ndlela ya ku va ku pfuxetiwa hinkwaswo swiyenge swa nkomponi liyana ku va a ntleketlo wu va lowunene nakona wu xavisaka lava tirhisaka a swihahampfhuka lomu tikweni. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki ka masitu yakwe i ku va kusukela a lembe bya 2026 ku tlhela swa 2031 ku tameliwe ntiso lowu nge Mais Transport xi nga leswaku a ku engeteliwa a mimovha ya ntleketlo a tikweni hinkwabyo bya Mozambique tani ku hlaya ka tatana Matlombe ku fambeni ka malembe lawa ku tlhela swa 2031 lomu tikweni ku fanela ku va mamunisipi hinkwawo ma ni matshamela ku va na ni mimovha ya ntleketlo leyi na byalisaka ku va xitshungu xi fambafamba hala ni hala hi tindlela tinene. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki i ku va ku fambeni ka lembe byin'we kumbexana kusukela lembe tikhalutiko ti tlasa lembe lebyi muzvangeli wa tiko a ta va a tlanguli makungu ma vitaniwaka cabotage maritima a nga ku va ku nyikiwa a ntima a mintiso ya vutleketli hi ku tirhisa a switimela swa mati. João Jorge Matlombe a hlayile leswaku a xiyenge lexi xi pfuniwe a ko va ni ntsena mabyatsu mabibyi lamakulu ma tleketlaka a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko kasi ke ku ta tlisa sweswi kutani i ntlhanu na mazazu mabyatsu lawa ma tleketla mithwalo mikulu swinene ya ku hatlhasa ka 14,000 wa matonelada yi tleketliweki hi mabyasu ma kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana mhaka yi endleka leswaku ku pumbeka a ku bindziwa ka switarato hi mimovha lemikulu leyi mi tleketlaka a mithwalo mi kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana. Yin'wana mhaka yi dzinetiweki hileswaku kutani ku pfuliwi antshantshwa ya ku thola tinkomponi leti faneleke ku va tiyakisa a xitrato xikulu xa nhlayo ya ku sungula na ku nga le khale ku ta ka sungula hi ku hetelela a mintiso ya kona nga leswaku kusukela tiwetitisa ta ku sungula ta lembe ri taka mi ta sungula hi ku hetelela mintiso tiyekisa ni ku yanamisa a xitiratixikulu xa nhlayo ya ku sungula lomu atikweni. Kutani makwakwa ni vayingiseti leti hi nga ka ti hlaya kusukela haleni ka makaneta mayelana ni ku pfuliwa ka nhlengeletano ya vubihi leyikulu ya yi vitaniwaka Conseil Coordinador ya ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo yi zhangeliwaka João Jorge Matlombe. Hinkwaswo kusukela ka makaneta, Julie Mavota haleni xikani.
0: I khani nkulu Julie Mavota hikuva u hi nyike yentelelo wa mahungu ya mintirho mi nga karhi mi landziwa la aka makaneta. Henhleni ka swona hi tlhela hi ya pfuxeta mahungu lama vulaka leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ku fambeni ka masiku a nyikele mamotobomba ka ntlhanu wa maasosiasiyo ni lin'we ya xifundza xa le Magudu xifundzankulu Maputo. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Rigoberto Xisano.
6: Tatana Manuel Tuli a hlangane ni varimi va ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu va a nyikelaka a mamotobomba ka ntlhanu ni rin'we ra maasosiasawu ti nga hlaya hi sexi va maasosiasawu va yamukelaka mamotobomba para va engesela bindzu ra voho ra urimi. Motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasawu ya tapi ni ku lima. Nhlangano leyi ya mbirhi yi pfuneke a mamotobomba mabota ni matubu ya ku koka hi wona mati para mamotobomba. Ka nkarhi lowu ni ni varhangeli va mihlangano ya urimi ti nga hlaya nhlangano lowu xivaka khani mambo swinene. Tatana u nga vula vito
7: ne Mari Zeobisi mutswari wa kulu Magodi muhanyi wa kulu Magodi ni khense ngopfu namuntlha hi nga amukela lexi hi fanela ku ve ni hi ku yini hi xi tirhisa na ku hi ha ti vonela se hi leswi ni khensaka swo swa ku a no kombela ku ve ni a mfumo tlhawu hi engetela swin'wanyana ku fana ni timbewu mimirhi ya koho o ka leswi nga ta kumeka vafanele va hi kumbuka na hina khani mambo
6: nakona murhangeri va hlaya swaku ku ta ve ni wuhisa ku ta va ni mumu ntamu lani emosambiki nga dzongeni ni makarhi ka tiko n'wina lani Magodu mu swi twa njhani swi swin'we swi endlaka para mhaka leyi nga mukumi
7: a para mhaka leyi nga hi kumi se swoswi kome hini lexi hi ta chela kola kutsongo hi nga ta chela kokulu kusuhi ni mati.
0: I Rigoberto Xisano loko a vulavula hi mintirho mi landziweke governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi ku kongoma ku nyikela mamotobomba ka ntlhanu wa maasosiasiyo ni lin'we ya ku lumba xifundzeni xa le Magudu xifundzankulu Maputo. Hi gava ku va hi mi kombisa mahungu hikuva hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lani hi yaka hi ya kuma Edward Figurao ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri.
8: Hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni loko va wu rhangela mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi vavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornada la mitlhanu na kanharhu hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu wu yeke endyangwini wa Richards Bay wu ya wa humelela munhu wa mabola ya ku yanguliwa halin'we. Hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swoswi ni 20.3 na tinharhu. Ku landza a ntlawa wa Orlando Pirates ntlawa lowu wu sala hi ponto yin'we ntsena a nga leswaku wu ni 20.2 na tiponto timbirhi hikusa a tolo ntlawa lowu wa Orlando Pirates hi lowu pfuxeke a wa TS Galaxy a ve a mabola manharhu ya ku pfumala a yangulo. Eka ntlangu wun'wana a Mazulu hi lweyi a beke Durban City a ve mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we. Ntlawa a Mazulu kumbe nkama leyi i ku veka na wune a 15.5 ka vumbangu bya vunharhu. Kaizer Chiefs amatheno kuva akasa eka mphikizano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana tolo ayamukeleke a va a ringana na Stellenbosch a bola lin'we. Hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka na ni 15.4 ka vumbangu bya vumune. Jornada leyi lavuntlhanu nakanharhu leyi yisa mahlweni hi mugqivela lana seku Kuni United a ta kabela na Marumo Gallants, Golden Arrows a phikizana na Milford ku va na Shipa United a bela na Kruger United. Hi sonto a ku pfaliweni eka jornada leyi ntlawa wa Polokwane City u ta va na wu bela na Siwelele. Loko hi hlometela mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga tolo a ku pfaliweni eka jornada lavuntlhanu nakan'we ntlawa wa Capital City hi lowu beka wa Debies a veya mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we. Hikwalaho ka ku humelela loku ntlawa wa Capital City wu khupukile swo ri kumeka vumbangu bya vunharhu ni 10.1 lana se wu salaka hi tiponto tinharhu mahlweni ka Magezi loyi a rhingelaka a mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa the base ukumeka ahansi ubani tiponti naru ntsena eku hinkwaswa na kongoma Radio Mosambique mingela kem Eduardo Figueiredo.
0: Afonso Magule ka vukhavutele na José Ariel Bakwako ku kombiseni ka le mintirho va le ku dya hi ku engeta.
9: Inhlika ni Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo. Iso ne hatlangela José Makwakwa na Afonso Magule kuva mitile matata hi kombisa matshamelo ya xifundzha nkulu Maputo ka nhlika ni madambo ya siku dza namuntlha hi le ka siku dza 14 ka outubro lembe i 2026 hi kwarta-feira ya mahlweni ke hi longoloka na n'wini ya hi minavelela nhlika ni madambo ya ku tala hi mathomo ni makateko tinjombo na hinkwaswo-nkwaswo swi nga swa lisima siku lebyi va xiyaxiya va ta matshamelo ya nkama va kumbexelaka 30 graus centigrados a ku kufumela lomu doropeni ni kasuke lomu xifundzha nkulu Maputo ni le doropeni bya kone bya Maputo ya hi bandleve muzwandzwa wa muyingiseti leswaku i na matshamela a le lawa swi dya ku va u zwandzwa ngopfu ku nwa mati hi vulavula hi mati hileswaku a tekniku wa nga i Cesar Baltazar a loko ni ku swi dyela ku va u zwandzwa ngopfu ku nwa mati o ni langutita depois ni vona leswaku a malangutelo ya kona a hi ya ku nyoxa hi leswi ni vulavulaka swona swi dya ku va u zwandzwa ngopfu ku nwa mati hikuva leswo swi ta pfuna swinene ku va a miri waku wu tshama na wu nyoxile wu laka kunene hikuva loko ku hisa hi badla ngopfu kutani ku badla loko ku endla leswaku a miri u luza mati manyingi swi dya ku va u nwa unwa swinene leswiya nakona loko u tirha a mun'wini ya ya mbalanyana xilembe leswiya juletela tindlela hinkwato ta ku va u ti vhikela ka mumu hikuva ka hisa pole swi na vo va xiyaxiya va ta madyamelo ya nkama va tivisaka leswaku he a ku hisa ke buya ku ta ku fumela swinene ku ya hlasa nsonto yi taka na mumu wela hi byela nghozana.

0: leswaku mhaka leyi yi hoxela minawu ya uhudi lomu tikweni kumbe ta veku kala ku nga tivisiwanga leswaku ku ni trigu laha handle ka nawu lomu tikweni. Holobye wa Udahu a rhamba vatirheli va muti wa Udahu va Hospital Provincial da Matola a ku va vandzuluta maternidadi wa muti lowuya ku va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Hi entelelo na Julio Mavota.
1: Usenisi ali ntsena loko vatirhisa avumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa Tavudahu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizu yavo. Ndzeni ka liendzo lakwe, Useni Hisi a nyikele ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial de Matola ku va ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu. A maternidade wa Hospital Provincial de Matola a tlhela a pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone tshaka ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hanfu ku va ku landzeriwa mintizu ya ku yakisa a mbanguluwana na hambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swilo swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka mutiliwana.
0: Ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni hi ku rhangela mphikizano wa bolwa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
2: Intlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni ku va wu rhangela mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi vavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornada la mitlhanu na kanharhu ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu vuyeke endyangwini wa Richards Bay wu ya wa humelela munhu wa mabola ya ku yanguliwa hali yin'we. Hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swoswi ni 22.3.
0: Mito le mahungu ya majambu hi Emisoro Provincial de Maputo, man'wani ka nkarhi wa ntoloveto.

0: Fazendo uma iniciativa, emissor provincial de Maputo, o Radio Moçambique, Mlosa, Xiengueixa, o Nguana Nogonoco, lá na Ria Mkelakava, na Batícula, va Sigudjunguana Ndjunguana, va Tirzisakama, Voko Yavo, Nimi Ehleketo, va Vaientxa, Xanchumo, Kutipuna, Nambiku va Vaxonguisa, Vutumi, dza Vana Batiku, dza Moçambique, Kola Kalipsi, va Sitirzaka ima Voko Yako. Kutana namuntla, hingaka, hinga tutumi, ini un'wana wa tiko loyi hi zandzaka ku va hi mu hoyozela ni ku va hi mu losa hoyohoyo a vito ni mani hikuva loko ho hlaya hina hi nga phazama kutani hi sindziseka ku va hi chulisa leswi ni to timali ti kalaka masikwana lawa
1: kunene kunene a tolo a yo chulisa hi tintshiva kumbe hi matshixa
0: kutani namuntlha swi dya mali
1: swi dya mali a vito mi ni mudlukela mazuzi elekwa xipundza nkulu maputu le xitlongo murakweni ni tswaliwe ka ndyangu wa ku fana ni miti hinkwayo ya vana va Mozambique n'wana wa vadzimi ni teacher wa khale ka vukoloni ni kuleke ku famba ka mikama ni tsumbuleke swiencu swa mavoko leswi ni swi rhandzweke hi ku tala ka swone ni tshokoveteleke ni ntirho wa mavoko swa nga mitlangu ya ntumbuluku ku vatla vupendi ni ku hlekisela vanhu na vadyondzisiwa na hambe ku tiva tisenga kanma
0: kutani hi navela ku va hi kanela ha mugqivela swa nga mupendi ntirho lowu wa ku penda mi ta va mi wu sungule byini nakone mi ta va mi sungulise kwini
1: ani vulavula ni kunene ni tswaliwe ka muti wo fana ni vanhu hinkwavo wa ntlhanu wa vamakwavo va zambu bya xinuna na ni zandze ku na na hamba tirhisa ra classi hi 1993 ka ve ni ntshantshwa yi nga hambiwa xikola leswi a ndle ka swona a mukhuzwana wanga a va kumeke na le kona ka ntshantshwa leyi a kumekeke na humelela a kumeke ka xipimo xa vubisi hi lani ni nga sungula kona ku navela mhaka leya vupendi na ni hamba ni kotela mafoto nkama lwa na hina ni nkwama ku na varambo na vakomandza na ni rhandza ku designyara ni kopiyela lexiyani swi buya kambe ntshimantshima ni teta famba ni mhaka ya vupendi kusukela 2008 yani teka xihlela futhi ku sakalwa nkama no swiyenja ni swiyenjela utlongwanini kambe za ku tlhaselana nga ku ni fanele ku switeka ni switeka umuntirho elani nga sungula ku penda a vupendi bya nga le ku penda a siku ni siku bya vanhu va Mozambique vatsevi vadzimi vadyondzisi vabamele va makhala valwi va tinyimpi va ku lwela ku zula hi swin'wana ni swin'wana leswi hi hanyaka ka swone atikweni kanma
0: kutani loko mi penda i ntsini hi ntshima leswi mi kombisaka swone ka matela lawo mi pendaka wone
1: a ka matela lawo ni pendaka wone ni rhandza ku ni kombisa leswi hi hanyaka swona swilosilo loko ni huma ndleleni ni vona nchumu lexi xi ni vavisaka kumbe xi ni tlhavisaka a ku komba a vuhlengelo bya nga ka ku ya ka tiko na swi kota ku swi beka ka tela na a le ku banyiwa nhla swa ku a baxa vuyivi a baxa ku pfinya ka vatsongwana a baxa vuherreki ka xin'wana ni swin'wana vatirheli va mfumo kumbe hi lomu tindleleni lava hi va kumaka ku va va hi endlela vuherreki hi ta kuma xa ku kahle
0: mugqivela hi pfumelani ku va hi mi pfuka ku va munhu a hlayiwa mupendi hi loko a na matshamele munhu
1: a matshamele ku leswaku a vuhanyi tiko vani va zandza swa ku ampendi a fanele ku va ni misisi ampendi a fanele ku dzaha masigare ampendi kuni leswi tiko byi hi nyikaka hi maendlelo ya kona. Maloko lavisa malangatana ni misisi, misisi ya normal lava nga na vambenyana. Mini ni misisi, ni ni maleku, ni rhandza ku fambe a ku fambisa ntumbuluko. Ni hanya a wu xinto bya ka kwana, kambe a ni dry, a ni nwi. A munhu i mpindi loko yena a tihlaya ndzi ka kuva handleni ka ku vambenyana va muhlayeli a ku mini ni mpindi a rhandza ntirho wa ku penda mayelano ni lweyi a rhandzaka ntirho wo teacher wo professor wena u nga mutlhamuxeli mutlhamuxeli wa marito halani xitichini leswaku wa wu rhandza a ku na matshamela lawa hi nga ka wona swa ku ampende a kulukile a limalile a bya hi mbangi ku lava ngeti va byaku va ta kota ku kuma a nhloko yi pfuleka ku ntirho wa wupende kambe mini na yala swoleswo a ni dry masigari makulu ni la matsongo kambe siku ni siku la nhlokweni lani ka huma a mianakanyo ka matihlo ma vona ni nchumu yin'wana ni yin'wana leyi yi kawukaka tiko yi kawukaka mahanyelo ka tiko a swa ku ni nga yengesela swin'wana swa ku swi kombisaka ku hindzapena eke a vapendi va ni mahanyelo la ku mine ni hanya leswi ni rhandzaka swona a ni hanyi leswi van'wani va dyaka ku va ni hanya swona
0: hi swona inaka loko hi ngo kombela leswi swidomu a navela ku va a sungula ku va a penda ku fana na mazuzi nambe ku va a mutlula i swini leswi a fanelaka ku va a va na swone ku va a sungula ntirho lowu
1: a swa ku sungula makwerhu swidomu ni ta ka hlaya ntlhaku ka hinkwaswo ni hla a swigotlo swa ku tirha swona
0: u nga hi hlamusela leswaku i ncini swigotso leswo hi ta gama hi tlhasalaka
1: swigotso leswo ni vula hi tipinsele swa ku penda swona ni vula hi tipanu ni vulavula hi mapulangwa ku va hi ta hamba xikwadriga xi hetaka pimba kone panu ni vulavula hi tilapsi ni vulavula hi maburaxa ni vulavula hi swa ku khigetela ka swona ni mbangu lowu tengeke u faneleke ku tirha kona swigotlo leswi julekaka a ku va u sungula ku penda a ku va u endla a ntirho wa wupendi
0: kutani loko kutani u bekisile hinkwaswo leswo u li na swona hinkwaswo leswo u fanele ku va u yenca yini u fanele ku va u vona yini a ku va u sungula ku va u landza ntirho ni bekisile swigotso hinkwaswo leswo
1: ni no tlhelela ntshaku a ku bekisa ka swigotso leswo u fanele ku va na yini u fanele ku va ni a lirhandzu ni ntirho wa ka kwako ni ku va u rhandza ku khetha swa kona a vupendi bya ka kwanga a ta va lebya ku no tshama ni tsala maliso ya vanhu a ta va leswi ni ta ka tsimba ni ta ka rhandza ku penda a pfumbapfumba hi vulavula hi abstrato obras abstratas swa ku u ya tlha swi lavisa masiku mabirhi mazazu nambi weti u kuma swa ku byi ku nyika a nkwayitelo ya ku hambanahambana kumbe u ta rhandza ku penda leswaku ni humi ndleleni swo swi nga le ka nkama wa tinyimpi hi ku lwela a nkhululeko u ku namuntlha ni voni pholisa byiyana byi dlaya xitshungu namuntlha ni voni xitshungu xi ya na xiba pholisa wa swi kota ku swi teka leswo u swi penda ka tela u swi beka ku ve ni ku chaka mapanele wa swi kota ku swi penda swiyani swa ku lava taka tswaliwa ku malembe ma mundzuku mundlwana na hambi hi mpambaza va ta swi kuma na swilo kone xikarhi ka matela lawa leswaku hi lembe bya ku karhi ka n'hweti ya ku karhi ka ve ni leswi kambe na swi bekiwile ka tela kumbe swi nga bekiwa ka murali swi va swi endlaku hi ku tsaliwa swi nga swi thokozela
0: Kutani ma mi pfulekile mgivela leswaku a vutivi lebyi nga na byone bya ku penda mi kota ku va mi byi tluleta van'wana lava va nga ni amoya kumbe ku navela ku va va dyondza ntirho lowu, mi pfulekile ku va mi va dyondzisa nakona mi swi yincisa ku yini?
1: I swa nkoka, swa nkoka Siduma, hi pfulekile, hi pfulekile swi hlela futhi hikusa malembe ya tolo na swi navelile ku ya aswikolweni swa ku dyondza a timhaka ta ku tirha hi vupendi ni swimbe mun'wana swigava, kambe hikwalaho ka ku ni hlulekile ni tswaliwe ka muti lowa ku a swi nge kona ni kote ku swi dyondza ndleleni tawu namuhla kusukela ni tirha na ni le mudluvela mazuzu ni pfulekile leswaku ni pfuna van'wanyana va makwerhu, ni pfuna vatsongwana lava nga ni ntanga namuhla leyi a ni li nayo lembe lebyiya, kambe na va rhandza a minchumu ya ntumbuluko na va rhandza ku hanya a ndzeni ka mahanyelo lawa hi nga na wona kumbe vana va Afrika, vana va Mozambique, vana va tiko lebyi hinkwabyo. Ni pfulekile mpela.
0: Lava va navelaka ku va va nga kuma a makwadro matela lawa ma pendiwaka ha mazuzi va nga yenca yini, va nga ma kumisa ku yini?
1: Ni pas na bya Facebook kambe sweswi va byi kumane ni va Hirik va ku karhi va khaladzi va ku karhi va byi nghenile va na hambela ndzingo tawu na hali xikarhi ni nyimela masiku lava nga ni nyimisa wona swaku ni ta sungula ku byi tirhisa, kambe ku ni nhlayo ya ka kwanga ya ku va nga fona hi yona hi vulavula ni va komba leswi ni nga na swone a ku va loko swi va chavisa hi ta kombisana hi tlhasa a mageme ta munhu.
0: Mi nga yi beka moyeni?
1: Yi le 84 yi ku 67 yi ku 13 yi ku 803.
0: Mazitu ya ugamula wa mina velaka ku va mi hisiyela mgivela mazuzi mupendi kanongonoko art giletras anga valiwani
1: andza ku hlaya leswi ku hinkwavo lava ni twaka va hi twaka ka mabula wa hinga ka wona a mhaka ya upendi a yinciwi timolweni, mhaka ya upendi a yinciwi hi ku va u ni misisi, a mhaka ya upendi a yinciwi hi ku va u li mudzwayi wa swidzahadzahana kumbe ku titlhava, a mhaka ya upendi yi sulukela mbilwini i a mhaka ya upendi swa fana ni ku tswala buku mi nga tswimbeni vana mi nga chaveni ntanga swa ku ho leswi mini ni nga ka spentanus ni nga ha swi kota ku landzelela wa upendi wa swi kota u nga hi burisela xiyitana xa ka kwaku lexi u nga hanya swona kusukela vutlongwanini ku ta ta tlhasa ka spentanus hi ku penda na mitswatliya a mhaka ya ku pendi kumbe mhaka ya hari hi wona yi dumbisaka a vumundzuku bya tiko leri a hi tirheni hi nyeketani vana buyani na n'wina va papayi hi tata tirhisana ku mhaka leyi khanimamba
0: khanimamba swinene mgivela mazuzi mupendi n'wana wa tiko loyi siku byin'wana ni byin'wana a tirhisaka mavoko yakwe ni miehleketo yakwe ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe ni ku va a nyoxisa matihlo ya hinkwavo lava va tshindzekelaka ku ya vona a mintirho yakwe va vi na n'wina Faustinus Dumo na José Amoni kudai piengeta
2: mavoko manusiencho
3: nongoloko wa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
2: mavoko manusiencho.

0: Mangwema Jambu hi emisoro provincial de Maputo mihleliwe Alberto Langam. Kusuhi ni 185,000 wa varimi tikweni hinkwalo va ta pfuneka hi maphaki ya swakudya ku fambeni ka nkarhi wa mpfula hi nga ka wona ndzeni ka mhaka ya xidzedze El Nino. Xitshembiso xa holobye wa vurimi Matshamela Manene ni Utshivi loyi a engeteleke hi ku vula leswaku se ku balisiwe xipimo xa 76 wa swifundza leswi voniwaka ku va swona swi nga ta xanisiwa ngopfu hi mhaka leyi. Roberto Albino a vuli leswaku ka nkarhi lowu mfumo wu lavetela timali ta ku seketela makungu lawa se ma pasisiweke hi wona. Loko a ya mahlweni a vuli leswaku se ku ni swihubyana swi tshembiseke nseketelo lowu ku fana na Banco Mundial. Xihubyana xa vonelo lamadyela manene ni hukosi hi ntirhisano ni xihubyana xa swa tindzoho lomu tikweni xi khomile ku tlula 3,000 ya matonelada ya tindzoho ta trigo ampolwe wa doropa la ka Matsolo. I trigo li hudiweke handle ka nawu matikweni ya Asia na Europa. Ku hudiwa ka trigo leli handle ka nawu ku lumba Compagnie Industriale d'Amatola na Pembe lana ka nkarhi lowu ku landziwaka ntirho wa ku khatisa lava va hodeke trigo handle ka nawu. Munyikeli wa mahungu ya xihubyana xa voneleli lamadyela manene ni hukosi a vuli leswaku a ku se tiviwa swa ku trigo leli a li kongomisiwa kwihi lana a vuleke ni leswaku li nga ha tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mosambiki. Dulce Manyisa a vuli leswaku ka mukhwepa wu landziwaka wu katsaka mintirho ya Autoridade Tributaria hi kona ku nga ta tiviwa leswaku mhaka leyi yi hoxela minawu ya uhudi lomu tikweni kumbe ta veki kala ku nga tivisiwanga leswaku ku ni trigo laha handle ka nawu lomu tikweni. Holobye wa udahu a rhamba vatirheli va muti wa udahu va Hospital Provincial d'Amatola a ku va va ndzuluta maternidade wa muti lowuya ku va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Hi entelelo na Julio Mavota.
1: Useniyisi ali ntsena loko va tirhisa avumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota.

0: va kumeke ka nhlengeletano leyi ku va va va ni mabulu lama buyisaka a mintizo minene leyi nga ta tisa ndzawulo leyi a hlayile ku fambeni ka mabulu kumbexana ka mazitu yakwe leswaku nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIM yi fanele ku va yi tlhela yi dumbiwa hi vayaki tiko nakona yi nghenisa cuma nkwameni wa ku le a linha za aérea de Moçambique a fanela ku va a va bulu ndzeni ka nhlengeletano leyi ta masiku mabitsi haleno ka makaneta swi nga ndlela ya ku va ku pfuxetiwa hinkwaswo swiyenge swa nkomponi liyana ku va a ntleketlo wu va lowunene nakona wu xavisaka lava tirhisaka a swihahampfhuka lomu tikweni. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki ka mazitu yakwe i ku va kusukela lembe bya 2026 ku tlhela bya 2031 ku tameliwe ntiso lowu nge Mass Transport xi nga leswaku a ku engeteliwa a mimovha ya ntleketlo a tikweni hinkwabyo bya Mozambique tani ku hlaya ka tatana Matlombe ku fambeni ka malembe lawa ku tlhela bya 2031 lomu tikweni ku fanela ku va mamunisipi hinkwawo ma ni matshamela ku va na ni mimovha ya ntleketlo leyi na byelisaka ku va xitshungu xi fambafamba hala ni hala hi tindlela tinene. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki i ku va ku fambeni ka lembe byin'we kumbexana kusukela lembe tikhalutiko titlasa lembe lebyi muzvangeli wa tiko a ta va a khanguli makungu va vitaniwaka cabotage maritima a nga ku va ku nyikiwa a ntima a mintizo ya vutleketli hi ku tirhisa a switimela swa mati. João Jorge Matlombe a hlayile leswaku a xiyenge lexi xi pfuniwile a ko va ni ntsena mabyasi mabitsi lamakulu ma tleketlaka a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko kasi ke ku ta tlisa sweswi kutani i ntlhanu na mazasu mabyasi lawa ma tleketla mithwalo mikulu swinene ya ku hatlhasa ka 14,000 wa matonelada yi tleketliweki hi mabyasu ma kongomisiwaka matlhelo ya ku hambanahambana mhaka yi enceka leswaku ku pfumbeka a ku bindziwa ka switarato hi mimovha lemikulu leyi mi tleketlaka a mithwalo mi kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana. Yin'wana mhaka yi dzinetiweki hileswaku kutani ku pfuliwe a ntshantshwa ya ku thola tinkomponi leti faneleke ku va ti yakisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula na ku nga le khale ku ta ka sungula hi ku hetelela a mintizo ya kona nga leswaku kusukela tiwetitisaswi ta ku sungula ta lembe byi taka mi ta pfula hi ku hetelela mintizo kitani ku yanamisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula lomu atikweni kutani leti hi nga ka tihlaya kusukela haleni ka makaneta mayelana ni ku pfuliwa ka nhlengeletano ya vubisi leyikulu ya yi vitaniwaka conseil coordinador ya ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo yi zangeliwaka João Jorge Matlombe.
1: Governador wa xifundzankulu Maputo le xifundzeni xa Magudu a nyikelile mamotobomba ya ku cambalata mati masin'wini nkongometo wa ku seketela varimi va xifundza lexiya. Rigoberto Xisano a ta ni mahungu lawa.
2: Tatana Manuel Tule a hlanganeni ni varimi va ndhawu leyi ya xifundza xa Magudu wa a nyikelaka a mamotobomba ka ntlhanu ni rimwe ra masosiesawu tingaa hi sexi wa masosiesawu va yamukelaka mamotobomba para va yengesela bindzu ra voho ra urimi. Motobomba leyi yi pfuniwe hi maorganizasawu ya tapi ni ku lima. Nhlangano leyi ya mbirhi yi pfuneke a mamotobomba mabota ni matubu ya ku koka hi wona mati para mamotobomba ka nkarhi lowu ni ni varhangeli va mihlangano ya urimi tingaxa a nhlangano lowu xivaka khani mambo swinene. Tatana u nga vula vito
3: me mari zeobisi mutswari wa kulu Magudi muhanyi wa kulu Magudi ni khense ngopfu namuntlha hi nga amukela lexi hi fanela ku ve ni hi ku yini hi xi tirhisa na ku ha ti vonela se hi leswi ni khensaka swa ku a no kombela ku ve ni a mfumo tlhela wu engetela swin'wanyana ku fana ni timbewu mimirhi ya koho o ka leswi nga ta kumeka vafanele va hi kumbuka na hi khani mambo
2: nakona murhangeri va hlaya swa ku ku ta ve ni wuhisa ku ta va ni mumu i ntamu lani Mozambique a dzongeni ni makarhi ka tiko n'wina lani kuti muswitwa njhani sweswin'we swi endlaka para mhaka leyi nga mukulu
3: a para mhaka leyi nga hi kumi se sweswi kome hini lexi hi ta chela ko laha kutsongo hi nga ta chela ko kuluma kusuhi ni minkovo ni mati hi leswi hi nga ta tirha swo hi moto bomba khani mambo
2: mambo nakona ni ta vuya phambeni na ni vulavula ni varhangeri va michangano sweswi ni ka nhlangano xo va ka antwanano u nga vulavitu mamana
4: Louise Fazenda Mjovu
2: mamana Louise namuntlha mi amukeri mi asosiesamo
4: ntwanano
2: u kumi a moto bomba lowu sweswi nga ta mi pfuna
4: hi ta pfuneka ku hi ta rima hi chelela hambi ko kala mpfula kumbe ku ni mpfula hi ta va hi ri seguro ku ta chelela a hi tirha matirhelo ya hama ri matsongo purika hi nga na moto bomba se swoswi hi hlaya swa ku khani mambu hi ta tirha ntirho ya henhla hi ta va ni producer ra kahle purike ku ni dyambu kumbe ku ni mumu hina hi ta va hi ri ko hi tirha
2: murima makitari mangaka
4: a wun'we gitari
2: okay mubyala hi
4: byala mavele loko a ri ka mama mavele loko a ri ka mama order byala salada batata masalada
2: sweswi munini
4: sweswi komo o hi nga se va ni matirhele a yo zamazama sweswi nkama wa mavele byale mavele
2: na mabindzu
4: mabindzula swa switsongo ku a hi nga tirhi ku kulu hi ku hi nga na a ku chelela ku mumu wa hisa sempre
2: khalimambo a vuye marito ya mamana lowa nhlangano lexi waka ntwanano lani wa wurimi lani a xifundza xa Maguti lani hlake swaku a ntirho lowu hi wo wa ku sungula va tatana governador Manuel Tuli
1: xihubyana xa vavoneleli lama dyela manene ni hukosi hi ntirhisano ni xihubyana xa swa tindzoho lomu tikweni xi khomile ku tlula 3,000 ya matoneladaya ya tindzoho ta trigo ampolwe wa doropa la ka Matsolo Fernando Sidumu ni entelelo wa mahungu lawa.
5: Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, GISAI, interessando no Instituto de Cereais de Moçambique, o Aku Comam tenho outra 3 mil toneladas de atinzota trigo. A Porto da Matola esfunzankul Mapuzo. Trigo liu diweke e handikanau amatikweni a Ásia na Europa. Aku gweviwaka trigo liu handikanau kulumba eti componenta industrial da Matola ni a Pembe. Lá sosu kunga karikulanzoa emitiru ya ku va ku khatisiwa lava va hetliwaka a ku va a li vona va gweveke etrigo leri ehandle ka nawu tanihi ku vula ka muhlengetelo wa mahungu ka xihubyana xa Exai ya xifundzankulu Maputsu a ku se tiviwa swaku atrigo leri a li kongomisiwa ematikweni ya kwini laha vuleke leswaku atrigo leri li nga tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mozambiki Dulce Manyisa a vule leswaku ka mukhwepo u nga karhi u landziwa na u patsaka a mintirho ya Autoridade Tributaria de Moçambique hi kona kun'wana tiviwaka leswaku a mhaka leyi yi khwimba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMozambique kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni
6: legal ou competente para parar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase, foi cativado o produto, foi primeiro foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
5: Marito ya Dulce Manyisa, yena anga muhlengetelo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifundzankulu Maputsu, loko a vulavula ku khomiwa ka trigo leyi hoxiweke ehandle ka nawu. Trigo leri sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka Matsolo, laha ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
1: Ntlawa wa Mamelodi Sundowns uya mahlweni hi ku rhangela mphikizano wa bolwa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Yentelelo na Eduardo Figueirão ku sukela tikweni la Afrika-Dzonga.
7: Hi wambirhi wa namuntlha ku bekisiwile munhu wa mitlangu leyi mi pfulaka jornada lavuntlhanu na kanharhu la mphikizano nkulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Mitlangu mi sungula 19:30. Ntlawa wa Mamelodi Sundowns a nga wona u rhangelaka mphikizano nkulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 20 u kongoma endyangwini wa Richards Bay. Ntlawa lowu kumekaka humba ngo bya vukhume na mune ni tiponti nharhu ntsena. Orlando Pirates loko va kaka mbango bya vumbirhi ni khumula tiponto na ntlhanu na mune eamukela ntlawa TS Galaxy ntlawa lowu nga ni ntlhanu na tiponto na punto yin'we no kumekaka mbango bya vukhume na kambirhi. Kaizer Chiefs a bela andan'wini wakwe na Stellenbosch. Mitlawa leyi mimbirhi mi hambanisiwa hi munhu wa tiponto na ntlawa Kaizer Chiefs wu nga ni khume na tiponto na tinharhu no kumekaka mbango bya vumune. Ni ko ramuntlha le a KwaZulu-Natal hi ta vona ntlangu wukulu xikarhi ka Durban City swin'we na AmaZulu. Durban City a ni ntlhanu na tiponto na timbirhi ya kumeka mbango bya vukhume, kasi AmaZulu a kumeka mbango bya vunharhu ni khume na tiponto na ntlhanu na yin'we. Jorada Lili swa mahlweni ni gqivela lana Shipa United ta bana Kruger United. Golden Arrows a pikisana na Milford ku va na Sekukuni United a bela na Marumu Gallants. Hi Sonto a ku pfaliweni eka Jorada Lili ntlawa wa Siwelele u ta bela na Polokwane City lowu belaka kona n'wana wa tiko la Mozambique Emmanuel Kambala. Loko hi hlometela mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi voneka leswaku namuntlha ku ta pfariwa jornada la mintlhanu na kan'we lala ntlawa wa Capital City u ta ka baya na Debies. Min'wana mintlangu se mi endliweke mayinkelele a mihandzu leyi. Gamora hi loyi a beka Mpikiton City e mabola mambirhi ya kangelo ha lin'we. The Rumo Lions na Hope Football Club va ringana bola lin'we. Hangro Lions a humelela mahlweni ka Real Native hi mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu. Magaz na Universidade wale Northwest va ringana 0-0. Midlands a humelela mahlweni ka Venda a bola lin'we pfumala yengulu. Ntlangu xikarhi ka Harvard College na Hybor wu gama na mitlawa mimbirhi mi ringana mabola mambirhi ku va na Universidade wale Pretoria a twinxa ntlawa Leicesterford City mabola mambirhi ya pfumala yengulu. Ntlawa wa Magaz wu to rhangela ka mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni khume la tiponto na mune. I ku hinkwaswo na kangoma Radio Mosambiki mi yingeleke Eduardo Figurão.
1: Hi gemeta ko la nhlawutelo wa marungu lawa namuntlha lani humeleliseke tinhlokomhaka tingi le mugangeni wa ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni namuntlha ku endliwa nhlengeletano ya wumbirhi ya ntleketlo ni mindzwalo. Kusuhi ni cento wa 35 mili wa varimi va seketeliwa hi swakudya hi ku sirhelela nkama wa xihala wu taku El Nino. Yamukela ku salisa ka Alberto Langa a kombiseke na Thomas Buruma kaukautili majambo manene.
8: Mi yingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
9: Zoitoras na 16 minuto ja ilikari kuma nhlawutelo mahungu ita mahlweni pangalatana na wena mrenzo wa mungiseti pangalatana yu unanga upalushi ni ushavisi kola kashitichile shemso provincial de Maputo. Yani ya sayaramba masukushu.

20 horas e 11 minutos, já coisela, muito cito grande, que a Xenga chama na chama inteiro. Xenga lexi sungula ka vusiku lebyi na hi kongoma ku swi swinene na menointi. Ma tirhela yina ka siku ra namuntlha a ta va lawa. Hi ta va hi pangalata na wena ka nkarhi lowu hi vunanga na hi kongoma ku swi swinene na 20 horas e 30 minutos xikarhi wa vukoxa vutivi bya ntumbuluko. Hi nkarhi wa 21 horas hi kuma mahungu ya vusiku ku landza hi kuma switiviso swa ka manambana. Hi 21 horas e 10 minutos hi ta va hi hlanganisa michini ya switichi ya unari ka swona swa le dzongeni ku va hi kuma xitiko xa dzongeni. Kasi hi nkarhi wa 23 horas e 30 minutos hi ta va hi kuma ultimo journal ni tirhisa na antena national. Mia 90 hi nkarhi wa ku pfala xitichi xa hina. Tani hi ntoloveto. Vusiku byi kona laha ni nga ta longoloka ka swin'we ka siku ra namuntlha yo unharhu hi 14 ka nhlangula a nga Outubro 2020. Xileswo hi ya mahlweni ni ku va ku navelela vusiku bya hombe kwihi na kwihi longa kona. A kuva mintirho ya hina ya vuhaxi ya emisori provincial de Maputo ku fikela kwatsi. I swinene ku va xiyenge lexi xi khangula hi vunanga bya Salificator Africa. Tanihileswi namuntlha tiko ra Tanzania ri tsundzukaka ku hundza ka murhangeli wo rhanga la ku hundzaka 25 na mambiri na a hundzile misaveni murhangeli wa ku sungula wa tiko leriyana Julius Nyerere. Se tikonkulu Afrika xikona xukarhi lexi a xi tsundzukaka hi ku save mhlengelo lowenkulu a kulweni ni swo tala leswi a swi humelela lomu tikonkulu Afrika ka vukinyavezi a byi li kona hikwalaho ka vukolonyi ka matiko ya ku hambanahambana.

0: 20:22 FDD ya tirhisana na wa ka Moshe. Loko ni hlekela nda ku hlekela kambe loko ni minula na mina nda ku minula. Swi kona swa ku u ni minula mina na ku hlekela.
1: Maria iwe
0: kona.
1: Una
0: fa si fa ku tolovela.

0: Rocha, butini bya ntumbuluko.
1: Ku kuma hi wa unharu hi 2:15.
0: Vukosha.
2: Oi, oi, vajando a vingisete, vai emissor provincial de Maputo e Mulosa, ka umana no banoko wesu na muncha, kudani jila kutlangela ka hinkwavo, vajandre valo no banoko. E hlaile swa ku famene ka binongonoko le mitaka, ita kuma mabulu na mamana Ana Marta, wa xienge xa avitu Observatório do Idoso, xienge le xanyelaka ku vonelela Nambi kuchamula timhaka ta mintlhangano leyi hanyelaka ku seketela swidiwati hi xiyimo xa xifundzha xa Nkulu Maputo. Joaquina Vilankulu na Tomás Bruma, vana n'wine.

0: nshakavunanga hi hlaya leswaku namuhla swa dzingana yi makola nongonoko lowu na hi hlaya leswaku muleleli wa ha Joaquina Vilankuluxna Tomás Buruma.
1: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
2: Ku hi kuma hi wa unharhu hi 22:15.
1: Vukosha.
3: Silenza kunongoloko vukosha, vutivi bya ntumbuluko. Hi kuma hlari hansi ka wena mikiseto ku rhandzeka ivi ni ku pazamisakanyana katsongo amichini na hina ta wash hi leswi endleke leswaku mintirho ya hina yi kumeka lerimi ra Xiputukezi la yi kumekaka yi hlanganisa michini na antena national hikwalaho ka ku va hi sindziseka hi matshamela ya mintirho kambe ina 20:47 xi matshamela malulamile hi ta mahlweni loko va hi pfangalatana na hi kongoma ka 20 xi nkarhi nga ta kuma ka mahungu ya vusiku. Professor Omar na Sina Makosa nanga byi bubuleka ngopfu ka minkarhi liya ya tolo.

tsa kulamiseni ka maphepha ka swodzwana swa mfumo. President Chapo avulileni leswaku digitalization ku fanele ku voniwa swanga ndlela ya ku tsindzeta mfumo ka xitshungu ni ku va ku tlhelelisiwa ku tshembeka ka swodzwana swa mfumo. Mfumo u lava ku pfuxeta ku tshembeka ka mintirho ya nkomponi ya swihahampfhuka swa tiko ya Zaire ya Mozambique LIM ni ku va nkomponi kota ku tinyimela tanihi laha swi vandlekaka kona. A ku va makungu lama kuma humelelo ku karhi ku lulamisiwa ematshamelo lawa lani ku nga ta kumiwaka emihandzu leyinene tanihi ku rungula ka holobye wa ndzawulo ya ta ntleketlo Jo Matlombe. Holobye leyi a vulile marito lawa wa vunharhu lweyi xifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku pfula nhlengeletano ya vumbirhi ya Council Coordinator ya ndzawulo a yi rhangelaka. Murhangeli wa xifundzankulu Manika Francisca Tomas a seketela marito ya nlaveko wa ku simekiwa ka machapu ni ku tirhisiwa michini ya ximanguva lawa ku bindzuleni ka swakudya swa nga ndlela ya ku tlakuxa bindzu hambi hi ku hlengela ka ku tshunxeka ka ta vukosi. Loko a vulavula michini na hina ya ta vuhaxi ni van'wamabindzu ndzeni ka riendzo a ri endleke exifundzeni xa Makosa, murhangeli leyi a yengete hi ku vula leswaku ku cinca ka bindzu ra masimu hambi hi pfindla ra migodi lomu tikweni ku nga hlengela swinene ku hluvukiseni ka tiko. Francisca Tomas a vulile leswaku tiko ri fanele ku tshika a ku xavisa bindzu ri nga lulamisiwanga tlhelo ra machapu swi nga ndlela ya ku va tiko ri nga lahlekeliwi. Handle ka bindzu ra masimu ni pfindla ra migodi, murhangeli lweyi a vulavulile na kona hi pfindla ra nhova ngopfu ku vatliwa ka mapulangu marhumeliwa matikweni na se ma lulamisiwile hakuva tiko ri saleliwa hi xo karhi ri va ri ya mahlweni ni nhluvuko. Mahungu ya matiko man'wana ya misava, wavunharhu lweyi tiko ra Tanzania ri tsundzuka a ku hundza 25 malembe na mambirhi ya ku hundza misaveni ka murhangeli wa ku sungula wa tiko leriyana Julius Nyerere. Mintsatsinyo ngopfu ya ku kongoma vadyondzi a ku va va landza swileleto swa Nyerere a nga ntwanano vumbano swa nga ndlela ya ku va va yisa mahlweni ku hluvukisa tiko. Marito lawa ma humelelisiwile ku fambeni ka nhlengeletano yi katseke vantshwa va tidyondzo ta le mahlweni ntirho u rhangeliweke hi Universidade Dar es Salaam hi nseketelo wa Rosa Luxemburg wa Afrika wa n'walungu. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra tete ri rungula tshikaka ri ku fumela ku tlula nkwama doropa ya tiko xipimo xa 40 grau centigrados ku ta landzela doropa ra ka Maputsu hi 39, Ncayincayi 35, Nampula 34, Nyambani Beira na Kilimani 33, Ximoyo 32, Vilankulu na Pemba 31, Lixinga i doropa ri nga ta tshikaka ri pepela ku tlula nkwama doropa ya tiko xipimo xa 28 grau centigrados. Mwingiseto wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya vusiku hi Misori Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

21:05, ndzeni ka ntlhanu na timinete hi ta hlanganisa michini ya switichi ndzhaku ka swona swa le Dzongeni ka tiko ku va hi kuma xitiko xa Dzongeni.

lipelile moyikiseti wa Radio Mosambiki xitikuxa dzonga nkarhi lowu hi ku tisela a tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha. Xifundzankulu Maputo holobye ya ta vudhawu hi loyi a swi vaka ku vona muti wa ku velekela ka wona a xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na i li xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switarato swa ta dyondzo. Xifundzankulu Inyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladri lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona. Leti i tinhlokomhaka muyingiseti wa ku rhandzeka ta nongoloko wa mahungu lumbaka namuntlha hi xitiko xa Dzonga lawa hi nga ta ku tlhantlhela ku nga ri khale.

0: khalma mo shinene ka mtere kulore ta thale ku ramba loko ta fika laya ka 20 umoras na 30 minutes kwa ita kuma lawa marungula
1: mandla ya ku basa i vutomi byinene
2: mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi
1: tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela
3: votação ya unangalakaya ka nkarhi wa ntshimantshima
4: bana xiterixku 744 kardinal ka foni la wena langalana va ngete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lisimu u li navelaka se u tsala male hi kugamu u konfirmara
3: loko u phazamini deketa laya va ngete ota delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona
4: yingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato
5: Zapata patapata, zapata patapata, zapata patapata.

0: muyingiseti a tlhela hi losa hi vuyile ka nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga lawa namuntlha ma bindzuliweke na ma ta tlhela ma kombisiwa ha bela ri mina Nyantumbu Mariamu Ibrahim a kumeka ka vukhavuteli lamarito ni mpfumawulo. Xifundza nkulu Maputo holobye ya ta vudhawu a swi va ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na hali xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu loyi a hetelaka ni yentelelo lamahungu lawa i muhaxikulori Julio Mavota.
1: Holobye wa ta vudhawu a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku avandzuluta ematernidade wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useniisi ali ntsena loko vatirhisa avumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va muti luwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatirheli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va vamahlweni va tihita ku landzeni ka mintirho yavo.
2: Lembro-se que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
1: Nzeni kalienzo lakwe useni isi anyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola kwa kuna byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi tikongomisiwa ka swipiritana swikulu.
2: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
1: A maternidade do Hospital Provincial da Matola a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone swa ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hafu ku va ku landziwa mintizo ya ku yakisa a mbanguluwana nambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swi leswi hoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka mutiluwana. Ku nkama wa sweswi maternidade wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yingeteliwa ta vusirheleli ka muti luwana wa ta vudhawu.
0: Xifundzankulu iNyambani mintirho ya ta vudhawu hi leyi kanakanaka ku va yi ta fika ka nhlayo leyi kunguhatiweke eka vupopoli la mavabyi ya mzoko wa mavele. Sandra Masangu.
3: Mitiro ya tau dahi lomu iNyambani hi leyi wulaku leswaku yi ta tshuka yi nga kumi a nhlayo leyi nga bohiwa ka sikukumiwa lembe leki nga ka kona ya upopoli wa mabadri ya mavele hambi ni xibelekelo. Ku ka ku nga kumiwi a nhlayo leyi hikwalaho ka ku pfumaleka ka swigotso swa ku hambanahambana swa ku maha mitirho leyi. Mitirho leyi ya tau dahu hi leyi nga rindzela a ku kuma nhlayo ya ku hundza ka 87,000 wa vasati lembe leki. Kala le xikhati ku kumiwile ntsena ntsengo wa 43,000. Muoneleli hi wata mabadri ya xibelekelo hambeni mavele le ka mitirho ya taudahu lomu provinsi ya iNyambani hi loyi a wulaku leswaku ku pfumaleka ka swigotso hi leswi mahaku ka siku nhlayo leyi yi nga kumiwi hi ndlela leya yinene. Xiterikumbi hi loyi a nga wula leswaku hambileswi ku pfumalekaku swigotso swa ku tirha hi swona lomu ka madistrict swi nga kona ku mahiwa mitirho ya ku hambanahambana kasi ku kumiwa a nhlayo yinyingi ya vavasati va nga pupuliwabyi ya xibelekelo.
4: A hweti leyi tivaku hi ku i otuburoza ku nga hweti leyi nga langiwa hi mfumo wa hina bra yi ta fanela ku vulavulela ngopfu hi makankuru lawa ya mabaji ya mavele ni mabaji ya xibelekelo mada ya ku ngopfu vamamani va hina ha mama tividadi ya ku tala ngopfu kambe vamamani ni mapapa ni vanana hambi ni majovhe va swi vona. A nhlayo leyi nga la ku yi kuma alembi leki hina va lava hlaya 87,000 va vasati va nga lava ku va ya popoliwa ne majiko jama ko talwe jikhenga jikoti ku hekumeleni jwakutala ngovu materiali ina yakutala ngovu hemaluzili akomongyan materiali akuhivela kuma ko hepopola mama ne mahina majina hatsemba ku ita sima misa ni ntirho wa hina kati ta fela ku kuma vamambi leswi nga kumeka leswi ku hi nga swi koti hi mhaka ya materiali lawa a hi ta mahaxoka leswi to swi kota swi nga niveli ya hina hambi ku kambe hi kombela ka vaparisele va hina lava tirhaka directamente na hina va hi vunetela kasi ku hi ta kota ku cuka votlhe vamamani lava ta ku xivitalo xa hina pura va ta mahara xitredi kanku
3: Magezu e Aster Kumbi, Tareta Udaho, Kamitireta Udaho, Chingmucha Provincia em Emban, na ula ula himitirulei mahiwa uka skukumiwa anxayu nyingi ya basati, manga pupuliwa ama badri ya chibelekelo hambini mavele lum provincia ya Inyembani.
0: Mfumo wa xifundza nkulu Gaza u tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switirho swa ta dyondzo yentelelo la mahungu leta na Bonifacio Novela.
5: Urangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza tshembisa ku va ka lembe leli u ta sangula a ku landza makungu ya vuyaki la switirho swo hambanahambana swa xiyenge xa ta dyondzo eka muni wa swipfundza swa xifundza nkulu Gaza. Makungu lawa makhumba a wuyaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani akuva ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka dzana. Makungu lawa makhumba a wuyaki la xikola sekundari a xifundza xa Gijani ni ku va ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka gidi ni dzana wa makarteira ka swikolo a nga ri swi nga ki ka swipfundza swa ka Ncencayi, Masinjiri, Bileni na Ximbutsu ni ku va ku hetisiwa a uyaki la swikolo a nga ri swi nga ki leswi a mitirho ya nyimile hikwalaho ku pfumaleka ka timali. Murhangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna a tshembisa leswa se ku ni matshamelo ya ku va ku nga landziwa makungu ya ku va ku antswisiwa eta matirhelo ya ta dyondzo. Alfred Nkuna a ha xungetile kambe leswaku ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa a komponi leyi nga ta yakaka a 15 a xikola sekundari ya Ximbutsu hikwalaho ka ku va swilawu leswi swi nga kona se ka matshamelo ya ku va swi dyuhalile.
6: A nível central, através da Administração Nacional de Obras Públicas, foi lançado um concurso para a construção de 15 salas de aulas na escola secundária de Ximbutsu. Como devem saber, a escola já não oferece melhores condições, então pautamos por construir pelo menos 15 salas para garantir a comunidade e segurança dos nossos alunos e professores.
5: I marito ya murhangeli wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna na vulavula hi ku haxiwa ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku antswisiwa eta matirhelo ka xiyenge xa ta dyondzo lomu xifundza nkulu Gaza.
0: Mintirho ya ku pfuxeta xitarato xi sukelaka ka mapahi xikongoma ka Masanjena hi leyi yi nga ta sungula ku nga li khale lwa hetelaka ni entelelo lamahungu lawa i Horacio Dengu.
7: Kuta sungula kungalukungaki mintiru ya kupusheta shitaratu shantzi mantzima shi tlaunyetaka antzinzo wa shifunza wa shama sanjena kusukela mapai ngalungu uka shifunza nkulu Gaza. Maila nini makungula wa kusainu ili ama kontratu ni munu wa tinkomponi le ditinga daindaka a mintiru la kulu wakalepsa kuna tinkomponi timbiri titatira la kusukela masanjena kuafika mashaila kasili tingwana tatimbiri tasukela mashaila kuafika mapai. Maungu mativisule radio Msambiki imurangu ngeli wa mintiru ya ta uplanisi ashifunzeni sha masanjena lwa vuleka leswaku na mintiru ya kona ita yave itave ya kuva kukhuliwa ashtrato hambi ni kuva ku chetelwa amisava lomu amisava i susiweke hikola ka mati ya tindhambi hambi ni kuyekiwa switirho vulavula hi swibuluwana swi nga leswi ngaki. Pascual Jazz a vulele na nga tivisi a timali ti nga ta tirhisiwaka leswaku na a wu pfuxeti la xitarato lexi xi tlhangetaka ntsindzo wa xifundza xa Masanjena mintirho ya kona i karhi i voneliwa hi mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu kasi i ta teka xipimo xa malembe mambirhi.
8: Hi wa ntlhanu wa vhiki leri nga mbirhi ya nga ve dia 9 ku ve ni ku nyiketiwa ka ntirho lowu va yake a kusukela mapayi a timasanjena lani ku vekiwa leswaku mapayi a mashayila kuta venti kumpuni timbiri tinga tetiraka funsi akusukela mashayila te masanjena funsi kunti kumpuni timbiri lani nyimira fauka akanzi ni kashipimusha maviki mambiri ingava una mintiru sei isunguniri ita kota ku yandzisa mafambelo ka xitrato leri
7: loko mintirho leyi ta ve na isangula swi ta tlhamisela yini yi tlhela ku yandzisa ta mafambelo hikwaswo swoswo swa karhata ndzhaku ka loko ku ta ve ku voneke timpfula tikulu ka lembe yi nga ka lona
8: loko mintirho leyi yi sanguna funsi a vayaki o valunghisi va tinyiketela hi ta ve ni ku yantswisa kunene ka mafambelo ku sakoswi ka tsondzono a mafambelo ma kumeka na makarata ngopfu ku ni mimovha leyi a yi tsongo funsi a yi fambi ku sa xitrato a xi pfumeli mimovha leyi nga ni leswi nge suspensão baixa na yona nambe wo va ku loko ni suspensão baixa wu nge swi koti ku famba ku sa ku ve ni ku ni swikhele swinyingi lomu xitratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yitsongo funsi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitratwini
7: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya tawupulanisi ni wuyake a xifundzeni xa masanje na mulumuzana Pascual Jazz loko a vulavula hi ku sungula kungalikungaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitrato xa ntshimatshima xi tlhavanyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapayi kampfuka fikaka ka kusuhini 210 wa makilometro a xitrato xi sukela ka masanjana kongoma mapayi hi lexi xi hohlotiweke swinene hikwala eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona na kona funsi kambe hikwala ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi yi nga ka wona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi li tsondzoma ku hinkwaswo ku sukela masanjana ave Horacio Dengo
0: xifundzankulu Nyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladyi lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona loyi a nga ta hi tlhantlhela ka mahungu lawa ma xikulori Horacio Romão
9: a mintirho ya ta wusingarele lomu ka provhinsi ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu ti vekisela hi ku a ku va tlhela makaya a ka tlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwaka si ku amukela vanhu va hombe va hlongoloko mintirhwini ya vona a ka madistrict ya ka Hun'wini ka Masingi ni ka Vilankulu ku amukeliwa lembe leki ya 5:30 ni vanhu va hombe vambirhi a murhangeri wa ravi ka ta wusingarele ka mintirho ta wusingarele lomu ka provhinsi ya Inyambani Andre Busi yena loyi a vulaku swa ku wa ntirho lowu wa ku tlherisela vamadala a ka maxaka ya vona hi wona wu mhekaka hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga Busi a le a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha ngangwini ku tshuka wa ku va a vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona a engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa a mitini va lumbetiwa a maloyi kha ku khamisela ka Andre Busi antirho lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama a masiku ma landzelaku na ku hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona
10: a nchumu xo sungula ke think hi swi twa swa ku mandhawu lawa yana ma yo yakiwa para ku amukela hi kamanyana ntawu loko a ku nghena munhu wa hombe ka centro liyani wa hi ni mahika a nga se ntawu think a ga nchumu a kumeka ku etlela depois hi tshama hasi hi burisana na yena hi laha ku tiva xivangelo ntawu loko hi tive xivangelo hi tiva lomu a taku hi kona ntawu hina kota mfumo haya ka muganga lowu yana humelaku kona ya hi ya bulisana ni uhosi ni xixaka xa munhu loyi wa hombe hi va komba ku a munhu wa hombe i na ni lisima i na ni fanele ya ku a tshama ni xixaka depois ya ku na hi va hlotele ku va tiva ku swi kona va swi phasa mako va pfumela ku va moya ku amukela munhu luya ha tlhela hi ya hi ya teka munhu wa hombe hi mu tlhelisa ka xixaka hikusa a nawu wa hina a hi wa ku a munhu wa hombe or a munhu wa ku xaniseka a tshama centro a wu ndhawu ka kinene para a munhu wa ku xaniseka hi lomu ka wuxaka ntawu xixaka hi xona xi fanela ku tshama ni munhu wa yena a ku ra mfumo a gama hi ku amukela hi ku munhu luya nompo da luza hi ku a nga na ka cakuka a nga na ka ku etlela macentro lawayana ya kamanyana e transitorio
9: Andre Busi murhangeli wa ravi gata wusingarele ka mintirho ya ta wusingarele lomu ka provhinsi ya Nyambani
0: loko hi kongoma xifundzankulu Maputu ya kuma swa ku hi lomu ku khomiweke mpimo wa ku hlawa wa fulawu hi hudyana ya ta xisencha yentelelo lamahungu lawa ilikuma na muhaxikulori Fernando Sidumu
11: A Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, GISAI, interessando no Instituto de Cereais de Moçambique, o Aco Comam tem outra 3 mil tonelada e a Tinzota Trigo. A Porto da Matola esfunzão com Maposo. Trigo lhe diz que é handicanão a matiquenia Ásia na Europa. Aco Guevivaca Trigo lhe é handicanão com o número de componente industrial da Matola e a Pembe. Lá só sou com a regulante o emitiro. Yakuva kukadisiwa lava vaetluwaka akuwa alivona wa kweveke aitrikulele ehantika nao. Tani kuvula kamutengeti lo mahungu kashu ujwanasha igzaya shifunzangu mapozu. Akusetiwa shwaku atrikulele alikungumisiwa amatikweni ya kweni. La ulegele shwaku atrikulele lingatsuka litikiwa mfumu wa Msambiki. Dulce Manyisa avulile shwaku kamu kwepo mwakare u lanziwa na upata kamu amintiru ya autoridade tributara di Msambiki. Iko na kumadatibu waka le shwaku. Amagali, ikwimba eko shilaka na wata ugweva e Msambiki kumbe atava aliku kumativisi wanga shwaku kukare ku kumeka etrigo e antika na ulomu etikweni.
12: Como o processo ainda está em curso, depois também tem a parte que diz respeito à autoridade tributária que é legal ou competente para parar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase, foi cativado o produto, foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
11: Marito ya Dulce Manyisa, yana anga mutangati lwa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica shifunzangu kuluma putu. Luku awlavule ukumua ka trigu liyo duwake e hantleka nao. Trigu lili, soswe, likare likumeka matsaleni ya ka matolo. Laku jimilu waka shwa kukugama entrilo wakuvakulua msiwa mkwepa wakadisa eti nkupuni leti.
0: Itlela hiya shifunzankulu inyambani, hiya ya kuma leshinga mafambela ya mintiru ila nziwaka imurangeli wa bandala frilimu shifunzankulu leshi Armindo Masingi.
13: Hili sili hakunene inaklore murangeli wa banja mavinguti kufrilimu luma inyambani Adelia Makukuli itirela distritu ya Kanyasoro chimaka wazi tatu ya lui laha kuchikile nikakwe rangele ko mkanganu wahangi kanguwa na ulola hii sesa ustradunari kumte distrital laha hivi akombela aziru za bangalegi aku kuvili zi tinyigitela akulu mkakulungisela mkanganu wahangi Hombe utiwe kwa kota 13 Congress utumaheka a provincia ya Nampula Lembe Gitako. Dalia Makukuli ave ujunya tisa lewa kulungisili wa kuloko kama mkanganulu wa 13 Congress kungavi kama waku aziru za banga mamigutiku zifukelana zikanzetelana hakula wa azitsamu lumichikarika banga mamigutiku frilimu hamilu mkamfumu.
14: Chikati lechi hina hefanela kukukumbisa umakaju gahina. Hifanele kukukumbisa unekwa gahina. Hifanele kukuhunzulusa chikati lechi hichikati cha festa cha kisimusu. Nzeni kabanja gahina gafridimu. Achikati lechi chingamahe chikati lecha kuhina hiyava nyisana kumutinekwa taka fridimu. Kungamahe chikati cha kuhina hivanga achikuga ni kuhemba. Nzeni kabanja gahini gafridimu. Kungamahe chikati lecha kupra ukuma kukanzi hawena, tenji ukanzi hela mungana, uchakisa mungana, kasiku wakumaini, achitulu chukare. Ahe zwana lecha? Ahe mahini hiku swanana. Ahe mahini hipatano. Ahe mahini hiumakaji. Ahe zwana? Kase atiruwahi na utakota kuyini, akufamba kwati. Nzeni katirulo, hifanela kuveka, Afrelimu pambeni ka zilu zohle. Afrelimu pambeni kama interesi jiyama grupu, kama interesi jindividuais, hiveka afrelimu kusangula. Hiveka objetivu uniku. Fortalecer afrelimu para continuar a servir o povo mozambicano. Leti hicho anachinga chigeru.
13: Adelia Makukuli, murangeli wa banga mavinguti kufrilimu lomo a provinsi yenyembani atirela kukanya soro laha atekungalo frilimu hile yimiselo yako aku hlokisa atiko yimiselo aku tirela a tshungu na ku nghe ku tirela a zwiro zwa yona hekwalaho ai fanele ku kulungiselwa a desimo tresero congresso hetingela le ditila vakile yako na tirlo utave u sangulela lomuka maselula leki ihungu ndzimgondzele ko mina Armindo Masengo sikela ka nyasoro
0: loko hikongoma ka maputsu hikuphinda hitatlhela hi ramba Julio Mavot kuva ahitisela lawa mavulavulaka hi mintirho yi landziwaka hi ndzavulo ya tanhleketlo
15: kusukela mithiwa namuntlha lomu ka makaneta xifundzeni xa Marakweni ku kahasi ku landziwa nhlengeletano yikulu leyi ya ubisi ya ku lumba ndzawulo ya tanhleketlo ni mithwalo tizandilwaka a tatana George Matlombe ku pfuliweni ka nhlengeletano leyi a tsatsiwi hinkwavo va kumeki ka nhlengeletano leyi ku va va va ni mabulu lama buyisaka a mintiso minene leyi mi nga ta kuyisa ndzawulo leyi a hlayile ku fambeni ka mabulu kumbexana ka mazitu yakwe leswaku a nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIM yi fanela ku va yi tlhela yi dumbiwa hi vayaki tiko nakona yi nghenisa cuma nkwameni wa ku a linhas aéreas de Moçambique a fanela kuva a va bulu ndzeni ka nhlengeletano leyi ta masiku mabitsi haleno ka makaneta swi nga ndlela ya kuva ku pfuxetiwa hinkwaswo swiyenge swa nkomponi liyana ku va a ntleketlo wu va lowunene nakona wu xavisaka lava tirhisaka a swihahampfhuka lomu tikweni yin'wana mhaka a yi humelelisiki ka mabitsu yakwe i ku va kusukela a lembe bya 2026 ku atlhela bya 2031 ku tameliwe ntiso lowu nge mais transport xi nga leswaku a ku engeteliwa a mimovha ya ntleketlo a tikweni hinkwabyo bya Mozambique tani ku hlaya ka tatana Matlombe ku fambeni ka malembe lawa ku atlhela bya 2031 lomu tikweni ku fanela ku va mamunisipi hinkwawo ma ni ma tshamela ku va na ni mimovha ya ntleketlo leyi na byalisaka ku va xitshungu xi fambafamba hala ni hala hi tindlela tinene yin'wana mhaka a yi humelelisiki i ku va ku fambeni ka lembe byin'we kumbexana kusukela lembe tshikhalutiko ti tlasa lembe lebyi muzangeli wa tiko a ta va a tlanguli makungu ma vitaniwaka cabotage maritima a nga ku va ku nyikiwa a ntima a mintiso ya vutleketli hi ku tirhisa a switimela swa mati João Jorge Matlombe a hlayile leswaku a xiyenge lexi xi pfuniwe a ko va ni ntsena mabyasi mabitsi lamakulu ma tleketlaka a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko kasi ke ku ta tlisa sweswi kutani i ntlhanu na mazasu mabyasi lawa ma tleketla mithwalo mikulu swinene ya ku atlhasa ka 14,000 wa matonelada yi tleketliwe hi mabyasu a kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana mhaka yi endleka leswaku ku pumbeka a ku bindziwa ka switarato hi mimovha lemikulu leyi mi tleketlaka a mithwalo mi kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana yin'wana mhaka yi dzinetiweki hileswaku kutani ku pfuliwi antshwantshwa ya ku thola tinkomponi leti faneleke ku va ti yakisa a xitirato xikulu xa nhlayo ya ku sungula na ku nga le khale ku ta ka sungula hi ku hetelela a mintiso ya kona nga leswaku kusukela tiwetitisasu ta ku sungula ta lembe byi taka mi ta sungula hi ku hetelela mintiso yakisa ni ku yanamisa a xitirato xikulu xa nhlayo ya ku sungula lomu atikweni kutani leti hi nga ka ti hlaya kusukela haleni ka makaneta mayelana ni ku pfuliwa ka nhlengeletano ya vubisi leyikulu ya yi vitaniwaka conseil coordinador ya ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo yi zangeliwaka João Jorge Matlombe hinkwaswo kusukela ka makaneta
0: loko hi kongoma makumu ka nongoloko wa mahungu nyamuntlha ya xitiko xa Dzonga hi ta ya tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi nga ta kuma muhaxi Eduardo Figurão loyi a nga ta hi khambela lawa mayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri
16: hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni ku va wu rhangela mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi vavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornado lamuntlhanu na kanharhu hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu wuyeke endyangwini wa Richards Bay uya wa humelela munhu wa mabola ya ku yanguliwa hali yin'we hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga sweswi ni 20.3. Ku landza ntlawa wa Orlando Pirates ntlawa lowu wu sala hi pontu yin'we ntsena a nga leswaku wu ni 20.2 hikusa a tolo ntlawa lowu wa Orlando Pirates hi lowu pfuxeke a wa TS Galaxy ave a mabola manharhu ya ku pfumala a yangolo eka ntlangu wun'wana amazulu hi loyi a beke Durban City a ve mabola mambirhi ya ku yanguliwa hali yin'we ntlawa amazulu kumbe nkama leyi i ku veka nawune a 15.5 ka vumbangu bya vunharhu Kaizer Chiefs a mathena ku va a kasa eka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana tolo a yamukeleke a va a ringana na Stellenbosch a bola leyin'we hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka na ni 15.4 ka vumbangu bya vumune jornada leyi lavuntlhanu nakanharhu leyi yisa mahlweni hi mugqivela lana seku kuni United a ta ka bela na Marumo Gallants Golden Arrows a phikisana na Milford ku va na Shipa United a bela na Kruger United hi sonto a ku pfaliweni eka jornada leyele ntlawa wa Polokwane City ku ta va na wu bela na Siwelele loko hi hlometela mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga tolo a ku pfaliweni eka jornada lavuntlhanu nakan'we ntlawa wa Capital City hi lowu beke wa De Beers a ve ya mabola manharhu ya ku yanguliwa hali yin'we hikwalaho ka ku humelela loku ntlawa wa Capital City wu khupukile swo ri kumeka vumbangu bya vunharhu ni 10.1 lana se wu salaka hi 3 mahlweni ka Magezi loyi a rhingelaka a mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa wa De Beers wu kumeka ahansi wu va ni 3 ntsena i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique miyingelake Eduardo Figuram
0: muyingiseti lowu a ve nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku lebyi bya namuntlha hi le khadi loko mahungu ma ku fikelele hi tindlela tinene mahungu ma bindzuliweke ma tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu Mariamu Ibrahimu a kumekile ka vukhavutela marito ni mpfumawulo lava ngo laha pelile.

Abere kingwenya mamana Sabina ko la Eduardo Josias ka vunanga le dikempela di pangala teke kala ko ai kuma kamalo kutan inga ka 22 na 30 minutos kutan kulanze la la tavu koli tela ngoka ka shipi mulishi sha kumela ti minute na tina ka pangala ti itra Francisco Simbini. Kutani, mwese doko ranzaka kushuwa la wingsiri binene.

0: imgivela wa viki la kuhela uyamkele aswa kufamba isona kuvulavuliwa imachume manharu wa xitutu ni swimbirhi kuva kutlakusiwa avonileli lamafambela axitratwini ka nhlayo leyi machume manharhu swikongoma ntsena ka xiyenge xa maphoyisa ya ku vonilela mafambelo axitratwini swin'wana swa swimbirhi swa mune wa marhoda swi ta tirhisiwa ka uvonileli lomu mabalaleni ya lwandle ka ntirho wa ku nyikela switirho leswi komandanti wa xiyenge xa vulamisi a komando Gérald Fabien Nyankololo a tlhamisele leswaku i ndlela leyi ma vekisiwile ma tshamela ku va ku tlakusiwa ovoneleli lomu xitratwini ku va ku nga endleki a timhangu ta mimovha ngopfu ka nkarhi hi kongomaka ka woho wa ku gama ka lembe ku vonekaka nhlayo yikulu ya vanhu mimovha ni swigotso a xitratwini.
1: En relação à segurança rodoviária, também queremos encorajar o número de acidentes de viação reduziu, incluindo o número de óbitos por acidente de viação. Estão com 48% de redução dos acidentes de viação, isso é muito bom.
0: O número Mas lá não está com ele lá, mas também ela está aqui, na vela, comunica, matimba, e curva, coneca, acuiecha, catimango, chumo, nilhaio, e vano, luzaca, utumi, e tutimango, leite. Inda leyi hi fanele ku va mu ya mahlweni ku va timhangu ti ya hi ku yehla. Sweswi hi kongoma magamu ka lembe lani ku vonekaka a nhlayo yikulu ya mimovha exitratwini ni vanhu va endzhaka hi ndlela leyi hi fanele ku petsa mintamu ka uvonileli. Hi tlhelo yin'wana ku fanele ku va ku tiyisisiwa ta mafambelo manene ku va ku yehla a timhangu ni nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hambi ya lava va vavisiwaka eswitratwini. Ku fanele a ku va ku tlakusiwa a mitsatsiyo mitirhisano ni vatshametiko ni miti ya vuhaxi ya mahungu hambi ni miti ya dyondzo ku va ku vhikeliwa ku nga endleki a timhangu ta ku fana leyi yi endlekeke a Zavala xifundzankulu hi Nyambani lani 20 ya vanhu ni mune va luzeke vutomi kolano. Hi ndlela leyi hi tsatsiwa ku va hi tlakusa a wuvonileli ku va mhangu ya kutani yi nga tlheli maheka hikolani swi nga ni tikelo ku va ku dyondzisiwa a mafambela manene xitratwini ka vanhu va fambaka hi minenge ni ka vachayeri va mimovha. Ku fanele ku va ku tirhiwa swin'we ni swikolwa ku dyondzisa mafambela manene. Ku fanele ku va ku umbiwa a mintlawa ya vadyondzi ku va va kombisa mafambela xitratwini loko ku nga na maphoyisa ya ku vondlela mafambela xitratwini kusuhi. Vatsongwana ku lunga va kula na va tiva mafambela ni ku tsemakanya khwatsi axitrapini. Ku laveka ku va ku dyondzisiwa a vachayeri va mimovha ku va xitrapini munhu a tsemakanyaka axitrato a ni mfanelo yi tlakukeke. Hi ndlela leyi muchayeri wa movha a fanele ku va a nyima a mi tshika a chapela hambi lomu ko kala ku nga na swikombiso swa ku chapela vanhu. A ku fanele ku va ku vekiwa mhangweni a wutomi la vanhu va fambaka hi munenge hikuva muchayeri wa movha a ni xihatla. Ka ndzima leyi ya ku tlakusa a wuvoneleli ta mafambela axitratwini hikuva hi kongoma ka nkarhi wa ku va ku ta voneka nhlayo yikulu ya vanhu ni swigotso xitratwini. Komandanti Gérald a haxe makungu Veraun Tranquilo a Vilankulu xifundzankulu Nyambani hi 30 wa Setembro a nga lula. Xifundzankulu Nyambani xi tela ku va ntsindza wa ta vuyenzi lani kongomaka a nhlayo yikulu ya vayenzi va lomu tikweni hambi va matiko man'wana lani va tirhisaka xitrato xikulu xa tiko. Mpfhuka wa xitrato lexi ku tsemakanyaka a xifundzankulu Gaza wu lehile kusukela enkolwani ku ya fika Zandamela lani ku fanelaka ku va ku endliwa a wuvoneleli likulu ka vayenzi va dlulaka hi ndhawu leyi. Vuyenzi ni ni lisima ngopfu ku takuseni ka vukosi bya tiko hi ku lani ka timali leti nghenaka ka xikhwama xa mfumo mali leyi pfunaka hinkwenu. Hi ndhawu leyi hi fanele a ku vevukisa mafambela manene xitratwini kolano ifanela akuyendla inkwashu kuva kulandziwa hilani maboweke vikona makungu verawun tranquilo swiyenge hinkwaswo swa maphoyisa swanela aku tirha hi mpatsano hi vulavula hi maphoyisa ya xitarato ya ku vondlela tshomba ra makhwati ni tindhawu ni maphoyisa ya ku vondlela mbirhi wa lwandle a ve ku tshuvuka hinkwaswo swiyenge swa tirhavi leti ndzawulo ya vusirheleli hi ntirhisano ni komando general yi seketelaka hi swa ku famba hi swona hi ndlela leyi hi nga koholani ku va hi ta nyikela switirho leswi ku ni machume manharhu ya swithuthuthu swi kongomaka ntsena maphoyisa ya ku vonlela ta mafambelo exitarateni ni swithuthuthu swimbirhi swi kongomaka maphoyisa ya ku vonlela mbirhi wa lwandle ntikelo hi ku vonlela mafambelo a hi ku nyimisa mimovha leswi swi nga endliwaka ntsena loko ku vonaka a wu phuki la nawu hi ndlela leyi hi ni matshamela ku va hi landza khwatsi a ntirho wa hina switirho leswi swi fanela ku va swi hlayisiwa khwatsi switirho leswi hi tlhelin'wani swi ndlisima a nga li la ku vonlela mafambela ntsena kambe ni ku vekisa ni ku yenge kambe ni ka swiyenge swin'wani hikuva lani ku nga ni phoyisa la xitarato ku ni vusirheleli la phoyisa la tiko hikwalano phoyisa la ku vonlela mafambela exitaratini ti chusekile ku va ni vekisa kurhula loko ka hanyumeliwa a maphoyisa ya swiyenge swin'wani hikwalani ni swithuthuthu leswiya swa swimbirhi swa mune wa marhoda swi ta tirhisiwa ku vonlela lomapraya ya hina ku ni machume manharhu ya swithuthuthu swa maphoyisa ya ku vonlela mafambela exitaratini swi nga ta tirhisiwaka ni ka mintirho yin'wani ya ku vekisa matshamela ya vusirheleli
1: e frequenta as nossas praias. E temos aqui as 30 motorizadas, as 30 motos para a polícia, não é, de trânsito. E como eu dizia, elas não só vão servir para a atividade de trânsito, mas também vão servir para a atividade de segurança geral.
0: E tlhelin'wani comandante wa maphoyisa xifundzankulu Gaza Kamal Nyamatati a tlhamisile leswaku switirho leswi swi fika hi nkama wunene ku va ku seketeliwa mintirho ya maphoyisa vekiseni ka mafambela manene ni ka swigava swin'wani.
2: De facto, acabamos de receber reforço em meios operativos. Estes meios não são simples meios circulantes, são instrumentos de trabalho. Dizer de que estes meios vêm reforçar a nossa capacidade operativa. Em primeiro lugar, a questão da segurança rodoviária, que vai nos permitir maior mobilidade, maior fiscalização, maior cobertura da nossa
0: hakunene hali ku kuma nseketelo hi switirho swa ku famba hi swona switirho leswi swi ta tlakusa mintirho ya hina ka ta mafambela swi ta vevukisa a mafambela ya maphoyisa ka mintirho ya vuvoneleli lomu xifundzankulu Gaza tanilani hi tivaka hi kona hi nghena ka malanga lani xifundzankulu Gaza xi amukelaka nhlayo yikulu ya vaendzi leyi nhlamulo ya ku vhikelela leyi nhlamulo ya ku vilela hi nga tlhangana na kona hi tlhelin'wani hi ni switirho swimbirhi hi tlhelin'wani hi ni swithuthuthu swimbirhi swi hlamulaka a xikombelo xa maphoyisa ya ku vonlela malwandle hikuva hi lisiku la 8 hi gamili dyondzo ya ku tlhavukanisa maphoyisa ya ku lamulela vanhu loko va mbombomela lowu mapraya swi ta vevuka ku va va vonlela a mapraya hikuva ku ni tindhawu tikombaka mhangu ngopfu swinene loko lomu ku fanelaka ku va voneliwa ngopfu a malwandle ya hina
2: e prometemos que em breve trecho teríamos uma resposta e hoje como podemos testemunhar estão aqui dois meios à disposição portanto da polícia costeira lacustre fluviária que vão responder aquilo que são as necessidades portanto desta especificidade que vão garantir portanto, as patrulhas ao longo da orla marítima, nós sabemos que as nossas praias, nas nossas praias temos locais perigosos, Portanto, é preciso garantirmos a vigilância desses locais. E, no entanto, com esses meios, a nossa Polícia Costeira Lagosta Fluvial vai ter maior mobilidade para garantir a segurança, portanto, destes locais de grande risco.
0: Kasi Carlos Makwakwa, o antirisano Kaxisungu no Mapuísa, comando das Funções em Kulganza, atlamiseu xaku, nsekretelo, xaku famba e xona, xlamulam a kuvilela kunga tlanganiwa na koho.
3: Xikomba ku bevukisela a matirhelo, kalava faneku wa veka a wunilele, lamu nga wona hi kona hi amukele hi ntlawa wa swigotso leswi nga amukela i swithututu. Xakuelana ni ari la transit ku hi preparara nkama lowu wa ku hisa i nkama lowu mobilidade yi kumekaka na le henhla swinene a ntirho wa ntleketle wu vhakachi li le henhla swinene ndhawu hi mayela ku a wu vhakachi lele a wu tleketli le endleka hi ku rhula ni ku tenga swa tirhela muntu masipra ku swi antswisa mafambelo a switratweni ku va swi nyikeliwa ndzhaku ka swikombelo swa vona hi hlamula xikombelo maxi projeto la ministeri di ntirho leyi endlaka kona commando general leswaku ya antswisa a matirhelo ka vanhu lava va tirhaka tindhawini ta matini malwandle leswaku na vona va kuma ku va ni capacidad ya ku va timovementara ku va fika lomu kumekaka kona vanhu hi laha tiva kona mapura ya hina ma ni tindhawu leti ta marixo mayela ku va kumeka hi xihatla pura ku va sensibilizara a vahlambi vabukuchi leswaku tindhawu ta mapirigozi va va susa ka tona.

indlela yimkisithi okwenzeka ifike magamu ka nongoloko watavukuli lenya mundlevelevuleke ikunyikeliwa ka machuma manharu wa xithuthuthu ni swimbirhi a komando la xifundza nkulu gaza la maphoyisa ku tlakuseni ka mintirho ya ku vonlela mafambela xitratwini ni mapraya ya ku hambanahambana. Nongoloko wu bindzuliwe u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini, Joaquim Zungeni, Ave Kavukandlisi.

0: lipelile mahungu ya xitiku xa dzonga mahlayi wa abela rimina nyantombo ubyana yi hanyelaka ku hungula ni ku lamulela timhangu xifundzankulu gaza hi leyi yi lavetelaka ku bula ni vatirhisano leswaku ku nga kumiwa xuma xi lavekaka ka ku pfuxeta 10 wa switirho swa vuyavelela mati ni xin'we leswi swi onhekeke ndzeni ka ku va ku ta vhikeliwa swikarhato swi nga kumekaka hi kola ka xihala xi nga ta tshuka xi vangiwa hi matshamela ya El Nino. Xuma xi lavekaka xi nga kota nakona a ku phalalisa mintirho ya ta vurimi hambe ni ku hlayisa ni ku yavela a timbewu ta ku sikisela eka xihala. Munyikeli wa mahungu wa udyana yi hanyelaka a ku lamulela timhangu xifundzankulu gaza hi lweyi a ngalaka a nga vulanga ntsengo wa mali yi lavekaka kambe a tlhamuxela ku i swa ntshima swinene ku lulamisela miganga leswaku yi tiva ku hlayisa mati hambi ni ku landza tindlela ta ku tivhikela ka mavabyi ma nga tshukaka ma kumiwa hikola ka matshamela ya El Nino. Loko hi kongoma xifundzankulu Maputo hi ta kuma Julio Mavota loko a hi khambela lawa ma vulavulaka hikuva holodwe ya ta vudahu a xuva ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na hi le xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudahu.
1: Holobye wa ta vudahu

0: mani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladwi lava va nga ha hambanile ni tinxaka ta vona. Horacio Romão.
1: A mitirho yo ta ku singarele lomuka provhinsi ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu ti vekisula hi ku a ku va tlhela makaya a ka ntlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwaka siku amukela vanhu va hombe va hlongoloka mitini ya vona aka madistrict ya ka Hun'wini, ka Masingi ni ka Vilankulu ku amukeliwa lembe leki ya 5:30 vanhu va hombe vambirhi. Murhangeri wa ravi ka ta vusingareli ka mitirho ta vusingareli lomuka provhinsi ya Inyambani Andre Busi yena lweyi a vulaku swa ku wa ntirho lowu wa ku tlherisela vamadala aka maxaka ya vona hi wona wu humekaku hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga. Busi a le a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha ngangwini ku tshuka wa ku va a vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona. A engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa emitini va lumbetiwa amaloyi kha ku khomisela ka Andre Busi. Andre lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama amasiku ma landzelaku nakho hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona.
0: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Cencai hi lava va tikhalaka hikuva mfumo wu nga endli nchumu mahlweni ka vaxavisi lava va kumekaka handle ka mabazara lomu switaratwini. Vaxavisi lava va xungeta nakona leswaku ku na vuhereki leli endliwaka hi vatirhi va mfumo wa doroba leli lava va koxaka timali ta ntsengo wa le hansi ngopfu swinene eka vaxavisi va lomu tindleleni ku hambana ni leti ta ku tlakuka ti koxiwaka eka vaxavisi va nga ndzeni ka bazara. Yin'wana mhaka yi vindlavindlekisaka vaxavisi va bazara la Limpopo yi yelana ni ku va ku koxiwa mali ya ntsengo wa ku tlakuka ngopfu swinene eka mikamiyan'wu loko yi chikisela a mithwalu, leswi swi endlaka ku va bindzu lavaxavisi lava li nga voneki hi laha ku lavekaka ha kona ngopfungopfu ka lembe leli va hlanganeke ni ndhambi. Swivilelo leswi swikhalo leswi swi vekiwile hi vaxavisi va bazara la Limpopo hi wa vunharhu lweyi mahlweni ka murhangeli wa bandla la Frelimo Almeida Gilumi lweyi a kumekaka na pfuxela xifundza xa ka Cencai mahlweni ka ku va a lavisa mafambela ya mintirho ndzhaku ka ndhambi. Almeida Gilumi hi lweyi a tshembiseke leswaku swin'we ni mfumo wa doroba la ka Cencai ku ta tshamiwa hansi kasi ku cuvukiwa a swikhalo leswi swi vekiweke hi vaxavisi mahlweni ya ku va ku kumiwa tinhlamulo kasi ku ta kota ku phalalisiwa bindzu la vona. Muyingiseti ave mahungu ya xitiku xa Dzonga hi nkarhi lowu hi li mahawaku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

0: 23 na 16 minutos, encarou a matinha e assim.
1: Matimu ya siku.
0: Kume ni munu kanhlangula siku ra ku tlangela kumbe ku vonelela ta maendlela manene ka mimpimo amisaveni.

0: Nyamuntlha hi ximu xa misava ku tlangeliwa siku ra ku vonela a maendlelo manene mimpimo hambi ni mahela manene ngopfungopfu u ka mabindzu. Siku leli ri sukela 1946 loko tintivi ta misava hinkwayo ta va ri hlanganile edorobeni la Londres le Nghilandi ti va ti vumba nhlangano chiwa ka ISO nga wa ku pimela hambi ni ku vekisa ni ku hlayisa a tshamela rinene ka hinkwaswo switirho swi pimelaka xo karhi. Ntirho lowu u endlekile hikwalaho ka ku lava ku luva a mapimo vutivi hambi ni mavonela ya tintivi hinkwato ta misava ti hanyeleke a vupimeli hambe ni vuvekisi bya vumbilu a ku pimeni ka swilo hinkwaswo. Lo Mozambique ntirho wa ku vekisa ta mapimela ni mavekela manene ya switirho hinkwaswo u landziwa ha INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Kama ngona matimu i 11 ka hlangula kamba 1964 Martin Luther King akuma xikokolelo xa kurula Premio Nobel da Paz. Todela Martin Luther King i n'wanatiko wa kusukela America n'walungu i murisi a hanyele ngopfu ndlela ya ku rhulisa kambe na a lwela a ku pfumeta a ku ringanana ni ku fanana ka tinhlonge hinkwato ta vanhu nga va ka vukhongeli, mintirho, ku dyondza swihava hinkwaswo swa vutomi. Martin Luther King a huma ka ndyangu lowu a wu hanyela a vukhongeri tikweni leriyana. A beburiwile 15 ka sunguto 1929 le Atlanta, a sungule ku dyondza hi 1935. Martin Luther King a ve mulwelinkulu wa timfanelo ta vumunhu ka matlhelo hinkwawo ya ku vonelela ni ku vekisa vunene a timbilwini. Ku nyikiwa ka kwe xidlodlo lexi i ve ku tiva ni ku yamukela nhlengelo wakwe ka kurula ku lwela timfanelo ta vumunhu hambe ni ku lava ku heta a xihlawula nhlonge emisaveni hinkwayo. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile a ku tlangeliwa ni ku tiviwa ka siku ra mavekela manene ka ta mapimela ya swilo hinkwaswo hambeni ku nyikiwa ka xidlodlo xa kurhula misaveni hinkwayo ka Dr. Martin Luther King Jr. hi 1964. Matimu baradala Mikidad maturuku matlhama kumbisiwa ha Mario Martin xikavu kavuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Karma mungisere loko ma fikile kwats. Ivintrejna dende dawaka ultimo jornal.